ndax doyu ñu sax galax ndiko iblis ne len e sama naqar du lolu sama naqar modi yebal nañu yonent bo xamanteni yermande wu xet wi la yonent la bo xamne bu wacce danaka li upp ci nit ñi aljana lañu jëm lu neew rek kay duggu safara mu ne lolu ma jaaxal te man sama bëgg bëgg mu ngi ci won fexé ba ñu bari duggu safara wala ñepp duggu safara mu ne lolu tax ma wonku mu ne itam wonku wat na ndax itam wacce nañu sar bu bari ngeenel te modi fatihatul kitab sar la bo xamanteni kuko jang yalla aramal na sa yaram safar mu ne kon nak ma ngi di digal pour ngeen dem ngeen farlu ci fexé do nit ñi saggan ci jang sar bobu ndax sar bi dafa bari ngeenel kon sar la bo xamanteni li ci nek ci ngeenel iblis mi nga xamanteni umpelewul dara lu bax rek la xam waye lu bax lolu bëggul doomu adama bi jeriño ci dara ndax nonam la mom xamna importance sar bi ba yebal na njabotam pour ñu empêcher nit ñi pour ñu yitté wo xam jëfëndiko njariñ yoy nga xamanteni mu ngi ci bir fatiha mu melni nak alquran dafa bëri ay njariñam kenn mënu ko jéxal ba taxna itam ku saggan ba aw harf nekul ci sa dënn ci lo mëna jariñu ci bir alquran yenenti bi sallallahu alayhi wasallam neena sa dënn melna ni neeg bu rap mu ne inna allazi laysa fi jawfihi shay'un min alquran kal baytil kharib gis nga kër su fekkenti ni kenn deku fa ku am sa kañe gu medd fa ngay sanni ku am sa ganar gu medd fa ngay sanni ku am sa mbalit fa ngay sanni lu bon lu nit am fa ngay sanni fala si ndax ya di doxonto lu nek ci lu bon rek meuna dugg ci neeg ba lutax ndax neeg bi amul dara lu ko protège niki nonu itam nit ki nga xamanteni deñum dara neeku ci alquran neene neun kër gogu ñaké sécurité neena deñum itam non lay ñaké sécurité kon nit ki surtout julit bi warna xam ci alquran lo xamanteni ci lay raxasse deñum ci lay protéger itam deñum protéger ci yaramam protéger ci tabarakallah njabotam mu melni kon gëneel yoy ci bir fatiha yépp fas yene nañ ko andi wax na ni itam fatihatul kitab amna ñu ne moy sar bi ñëk waacc ku melni abdullah ibn abbas loolu la wax ak mujahid abdullah ibn abbas ak mujahid dañ ne sar bi ñëk waacc ci alquran modi iqra bismi rabbik waye ñi ëpp ci mufassiruni dañ ne dal sar bi ñëk waacc moy fatihatul kitab ñu ne ndax jëlëneen ci umar ibn shurahbil mu ne awwalu ma nazala min alquran alhamdulillahi rabbil alamin ñu ne ko lutax mune li ñëk wacc ci alquran moy alhamdulillahi rabbil alamin ñune ko lutax mune ndax yenen tibi sallallahu alayhi wasallam masna de khadija ne ko man de dama ragal ne amna lu jaxassok man lo xamne dal e dawuma ko yeb te legi mang koy commencer yeb khadija ne ko lol lan la mune ko dal suma wété leg leg damay dégg ay parole ay baat yi wax ak man ba lol day tax duma bëgg wétay damay daw mune ko te nga dem ci waraqatu nawfal nga waxtaan ak mom ndax mak la te borom xam xam la te itam nitu yalla la ko ragal yalla la te itam kilifa la ci diine nasrani mu dem fa waxtaan ak waraqatu nawfal wax ko mbir mi ni mu deme waraqa ne ko bula dalate bul daw togal yaronte bi sallallahu alayhi wasallam neena bima delusé neena bi mbir mi ñewate dawuma dama tok ne te neena jibril mo ñew daldi may dicté alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin basar bi jeex amna ñu ne e lolo tax ñu ne sar bobu mo ñëk wacc ci alquran ñu ne nak wacc na ñaari yoon ci makka ak medina ñu ne wacc na ci makka di nga xamanteni faratal nañu julli mu ne wacc na itam ci medina ba nga xamanteni comme julli ci ñoom dañ daan djublu baytul maqdis ou di jerusalem fofu len daan djublu ci sen commencement daan julli ndax jerusalem ci histoire barab bu sel la bo xamanteni yonenti yep ko ormal e ku daan julli fofu ngay djublu ci commencement d'islam fele ñep daan djublu waye nak yalla mo joxe ndigal ne nañu djublu fele ci kaaba ga mu di qibla ga kon ñu ne fatiha waccat na ci medina bi nga xamanteni yalla digal na yonenti bi pour ñu djublu qibla ñu ne fatiha amna ay tour ndax dañ ne dara su fekkenti ni dafa tedd fokk mu bari ay tour fa inna kathratal asma dallatun ala sharafil musamma motax tedda yu fatiha motax mu bari ay tour ñu ne tourum yi nak bari na waye dinañ ci indi rek len nat ñu ne tuduna umul kitab tuduna itam
fatihatul kitab ñu ne tuduna fatihatul qur'an tuduna itam umul kitab tuduna umul qur'an tuduna sab'ul masani tuduna al-wafiya tuduna al-waqiya tuduna itam al-kanz tuduna al-kafiya tuduna aslul qur'an tuduna an-nur tuduna alhamd tuduna ash-shukr ak yenen ak yenen ak yenen mu melni kon e sar la bu nga xamanteni sar bu

yalla diglé nako jëmé ko ci jigen ji nga xamanteni bokku na ci dairatul iman makna wonena né mom julit la té ngamum wërna mu nek ay ndigal yu nga xamanteni ku ubbi bir alquran dañ ko ci gis mu nek ndigal yu lèr liñu ci wessu nak dara ëpp ci solo julit bi ci bopam fexé ba surtout julit bu jigen bi xamné amna responsabilité bu mak digënté mak boromam aduna bañ ko ko xagn ndax aduna kër la gu nga xamanteni ku ko japp ya ko japp waye mom jappul kenn yalla gënal ñu suñu bop yenente bi itam gënal ñu suñu bop su ko defé itam ñu xamné ay soxnam way jur leen ci ñun yenente bi ay soxnam way jur leen ci ñun ndax annabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum yalla neena yenente bi mo gëna yey ci yeen ci seen bop ay soxnam itam seeni wayjur lañu kon yeen jigen ñi am ngeen ay wayjur yu bax am ngeen ay wayjur yu nga xamanteni ay royu kay len ba tax na itam ngeen fexé ba roy len ci seen jikko yu rafet waye ci aljuma ji ñu wessu waxon nañ len yenente bi limu dencion ci ay soxna wante waxtan wi jotul wona ag ndax heure bi may wuko won tay nak ñu fasiyene insha Allah ci katunu yalla wax len yenente bi soxna yi mu dencion ci bir kërëm ak kenn ku ci nekk jakle ga mu amone ci jikko yu rafet mu melni yenente bi sallallahu alayhi wa sallam comme niko sayyidatuna Aisha di faral di netlé di wax ay melokan yu rafet yo xamanteni sédé nako ci doomu ndeyam yi nga xamanteni nekkon nak ñoom ci képaru yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ñu nekk ay wujjam mu wax ci ñoom ak jikko yu rafet gis ngeen ni yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ki mu ñëk denc ci soxna modi Khadija bint Khuwaylid al Qurashiyya Khadija gis ngeen ni mo jur domam yep ba mu dess Ibrahim ndax Ibrahim ku ñi wax Mariyatul Qibtiyya moko jur gis ngeen ni itam Khadija bi ko yonenti bi di tak mu ko tak ci ñeen fukki atam fekkon ne itam seyon nak ñaari gor ba tass ci lako yonenti bi sallallahu alaihi wasallam tak te itam sey ba amon na ci dom kon yenente bi sallallahu alaihi wasallam bi muy tak Khadija mon ko tak ci jek me takko ci njank gis na ni itam magena yenente bi fukki at ak juroom ndax biko yenente bi di tak bobu yenente bi mu ngi tollu ci ñaar fukki atam ak juroom Khadija tollu ci ñeen fukki atam bi sayyidatuna Khadija genné aduna yenente bi tak na jigen ju ñu wax Sawdatu bintu Zam'a mom itam mu bokku ci gir Quraysh kon mo Khadija ñoo bokku benn gir waye gis na ne Sawda mi mak la woon mom itam waye mak mu muñon la ku doon jihad la itam ci yoonu Yalla pour yëkëti kaddu l'islam comme ni ko goor ñi daan defé mom nak amul na jëkër jëkëram mu ngi tudon Sakran ibn Amr Yalla nako Yalla gëreem Sakran nak gañu waye bayiw ko njabot bayiw ko itam kuko meuna dimbali lolou taxone nak mu amone ay difficulté yu reuy ci dundam amone ay choono yu reuy yu mu don jankonté walé ci dundam lolou taxone yenente bi sallallahu alayhi wa sallam takko ngir dalal ko ngir itam dimbali ko ci choono yoy nga xamanteni mu ngi jankwanté ak mom waye gis ne jigen ju bax la ndax sayyidatuna Aisha mi nga xamanteni
mo nekkon wujjam sédel na ko sédé bu rafet néna musuma gis bima dé Aïcha ba légui musuma gis jigen jo xamanteni bëgg na melni mom te modi Sawda man dal musuma bëgg melni jigen ju melni Sawda Sawda rek la bëggona melni mom ndax jikom yu rafet ak melu kanam yu rafet ak mbaxam gu upp bu mu ci joge mom yenenti bi sallallahu alaihi wasallam takna ci lay soga tak nak Aïcha nak sahaba bu mak moko jur sahaba bu nga xamanteni l'islam bepp xamnako mudi Abu Bakrin moko jur mo don premier khalifa ci yenenti bi joge Aïcha mi nak biko yenenti bi di tak bobu xale bu ndawul xamna bobu mu ngi tollu ci fukki atam kon xale gu tuti la won biko yenenti bi di tak motax soxnam yeb mom la ci tak ci njank waaw mom Aïcha mi wax na ni Abu Bakr moko jur mom itam da na ñu ñew ci dundum ndax dundum dafa riche suñu ko tan bi maye denen ci detaay lu bari waye dal modi ñettelu soxnam yenen ti bi mas nako wax ne ko yow Aïcha xana bëggulo ëlëk nga nek sama soxna ci al-akhir tay itam nga nek sama soxna ci aduna manam ma denc la fi ëlëk itam ma dencat la Aïcha ne ko waw waye lolu yonent bi Aïcha rek lako massa wax mu nek itam ci teeram mu koy poukere wo mu nek itam baat bu rafet bo xamanteni fum ko xalaté rek contane ndax ngeureum gu ko yonent bi sallallahu alaihi wasallam gërem bam ci joge tak na mom yenenti bi sallallahu alaihi wasallam jigen ju ñi wax Hafsa xamna ñi tuddu Abse ñep ki lañ leen tuddé mudi Hafsa mom itam sahaba bu mak moko jur mudi Umar ibn al-Khattab mo jur Hafsa Hafsa mi itam sayon ndax mu ngi sayon ak ben way bu ñi wax Khunais ibn Huzafa mom moko takkon mom Khunais mi nak mu ngi gañu ci xare Badar ci lako nak yenenti bi sallallahu alaihi wasallam tak ñune nak jigen ju mënon wor la mom Hafsa jigen ju mënona nafila guddi la jaamu katu yalla la neneen itam def na ci l'islam ay jallore yu reey ta rafet mom Hafsa te gis ngeen ne alquran limuy reey reey kamil biñ ci ñeeka defar dañ ko defare ba nopi Hafsa mi leen ko denk motax ñuy wax riwayatu Hafs bu mu ci joge mom yenen tibi sallallahu alaihi wasallam tak na jigen ju ñuy wax Zainab bint Khuzaima al-Hilaliya ñune mom sayon nak amon na jëkër jëkëram mu ngi tudon Abdullah ibn Jahsh mom mu ngi gaño ci xari Uhud waye gis na ne itam jigen ju gëmon yalla la te bax te yiw te mënona muñ neena mom len dan tuddé nak yaayu miskini ndax yiwam dafa bari won ko tabé la won ñune nak mak la won ndax diko yenente bi také wër lañu def rek mu gañ ñune amna ben sëriñ bu mak buñu wax Zahri mom neena dan len ko woyé ummul masakin neena ndax dafa bari won lu muy leel miskini di len togal di len jox ñu lek kon képp ko xamanteni yaangi ubbi sa kër yaatal ko miskini di fa dugg nga len di togal di len jox ñu lek nga def ko di jigen man la duppé Zainab bint Khuzaima mi nga xamanteni soxna la won ci yonnati bi sallallahu alaihi wasallam bam ci joge tak na benen jigen bu ñuy wax Ummu Salama mom mu ngi bokk itam ci giir Quraysh mom itam jëkëram mu ngi gaño ci xare Uhud kon seyon na ba tas
ndax jëkërëm mu ngi gaañoo ci xare Uhud, jëkërëm mu ngi tudoon Abdallah ibn Abdul Asad. Mu ne itam moom amoon na ay difficulté yu rëy, maanaam amoon na problème yu rëy ci l'islam, waaye nag problème yooyu dolliwu ko lu dul ak gëm yàlla. Yokkul ci moom itam lu dul ay yiw, ndax taxul benn yoon mu découragé ci l'islam wala musalit benn yoon moom Umm Salama mi. Ñu ne jëli nañ ci sëriñ bu ñuy wax Sufyan ibn Uyayna, mu wax ne Umm Salama mooy jigéen ji njëkk a gàddaay ci jigéen ñi. Waaw, bi yonent bi waxee ne yàlla nee na nanu gàddaay jóge Makka bàyyi fi suñuy bien dem Medina, keroog jigéen ji njëkk a sol dàllam gàddaay génn Makka dem Medina moo di Umm Salama. Ba mu ci jóge takk na jigéen ji ñuy wax Zainabu bintu Jahsh, moom doomu bàjjenu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam la, kon mu ngi bokk ci giir Quraysh moom itam. Moom ku ñuy wax Zayd ibn Haritha moo ko takkoon, waaye Zayd mi xale bu ndaw la woon, nekkoon jaam ci yonent bi, waaye yonent bi bëggoon ko mbëggeel gu jéggi dayo ba wax ne Zayd defuma ko jaam waaye sama doom la, moog doom yi mu juri laa yemale, moom Zayd ibn Haritha. Waaye Zayd mi yonent bi daf ko bëgg mbëggeel goo xam ne ba mu koy wutal soxna wutalu ko jaam ni moom, waaye dafa tànn ci famille bi mu bokk ci giir Quraysh wutal ko ca soxna. Soxna soosu nag moo doon Zainabu bintu Jahsh. Wante fekk boobu am na xikma bu lalu ci biir, xikma boobu nag xikma yàlla la, te xikma yàlla su ko firiwul kenn mënu koo fee. Nekk boobu Arab yi dañu gëm doomoo, maanaam boo ne diw yemale naa ko samay doom ndax dama koo doomoo, wax neen ne ci aada Arab loolu daan na tax doom jooju sañ a donn comme ni doom yi nga jur ci sa gaño di donn. Loolu nag yàlla bëgg ko dindi wane ne doom ji nga jurul ci sa gaño warul la donn. Pour yàlla dindi loolu nag mu njëkkee ko ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. Moo tax Zainabu dem ba ci biir sëy bi nobatul Zayd. Zayd nag ñëw ci yonent bi di ko kalaame, naan ko soxna si daal li ma bëgg mooy may ko baatam, ndax wax dëgg yàlla xam naa ne daal xolam tooyul ci man, mbëggeel gi daal des na. Yonent bi ne ko téyel sa soxna rek, téyel sa jabar. Waaye bu ñëwee rek gis ci Zainabu bint Jahsh ay melokaan yoo xamante ni da koy wan ne kii kat wax dëgg yàlla sëy bi am na, waaye nag mbëggeelam des na. Waaye moom Zayd dana ñëw ci yonent bi comme mooy kilifaam te moo ko mayoon, mu ne ko ah man daal li ma bëgg moo di soxna si daal ma may ko baatam. Yonent bi ne ko dellul nga jàpp sa soxna. Waaye sëy bi mujjul lu dul Zayd xëy benn bis rek may soxna si baatam, ne ko fase naa la. Zainabu bint Jahsh bi mu jàppee iddam ba mu jeex, yàlla wax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko Zainabu bint Jahsh moomu Zayd takkoon te fase ko, jàpp na idda ba mu jeex, demal nga takku ko. Loolu defoon na jaaxle gu rëy ci yonent bi, ndax Arab yi dañoo gëmoon doomoo, ndax ki nga wax ne doomoo naa ko dootuñu ko xoolati ne jàmbur la ci yow, mais dañ naan doom la joo jur ci sa gaño. Loolu taxoon yonent bi am jaaxle. Yàlla nag ne ko su ma xasee wax ba nag bu ci dugal bakkan, jàppal ne maa la digal defal. Li ma bëgg moo di Zainabu bintu Jahsh moomu nga takk ko. Wax neen ne aaya boobu su fekkoonte ne yonent bi am na sañ-sañu nëbb dara ci li ko yàlla wax ci alquran, kon aaya boobu dana ko dugal ci poosam, du ko génne mukk. Waaye nag sañu ko, li ko yàlla wax loo rek lay wax. Su wax bi dalee ci kawam te metti sax fokk mu wax ko. Loolu taxoon itam mu ne daal yàlla may na ma Zainabu bintu Jahsh, moo tax sëy boobu ci kaw arash leen ko maye.
waye teewul nasikh yi ngab nañu seen lamiñ ne yonent bi de tasna suyu dom ja ndax dafa nobon jabar ja lolou itam nek lu reuy ci yonent bi wax deug yalla waye nak comme yalla moko ko diggal mu def ko rek ndax jubok yalla mo gën jubok nit ñi so jubok nit ñi te jubowok yalla itam ah wax deug yalla e bo de julit fexulo lolou

ci suñ jamono tay ji kon ko doomo rek da fay am daraje yu donu la wante Zainab bint Jahsh wax ne ko ragal yalla la ndax yalla ci bopam sédel nako lolou ndax ndokkel nako ci ak ragalam yalla mom Zainab bint Jahsh ku baxon la itam bim ci joge mom yonent bi sallallahu alaihi wasallam ci Zainab bint Jahsh tak na jigen ju ñi wax Safiyyah bint Huyay mom itam jigen ju amon xel la jigen yi jigen ju amon nak cër la ak daraja ku teddon la te am personnalité mom jëkërëm mu ngi tudon Kinanatu ibnu Abil Haqiq mu ngi bokkon ci njitu yahud ni yahutu Khaybar dañu ray nak fréram ray itam bayam ray jëkërëm julit ñu japp ko nak mu nekk jam ndax ci xaré len ko jappé bañu ko jappé nak yalla dogal mu gis l'islam l'islam convaincre ko l'islam doy ko mu tuup ci loxo yenente bi sallallahu alayhi wa sallam deugal ak l'islamam ni gem na ne yenente bi yalla ko yonni gem na ne itam yalla kenn la yenente bi dal di koy gorel nak takko motax nak ñu ne tak bobu ko yenente bi tak taxna jif yu bari duggu nañ ci l'islam e mom nak la yenente bi wax ne iza ja'akum karimu qaumin fakrimuhu nit bu fekke dafa baye ko ci aw nit am fataranga tedd fa su la fekk sey itam taranga gogo bu ko xagn nang ko teral motax yenente bi terale ko takko waye ndeke taranga gogo jurna ñu bari ci jif yi dugg ci l'islam motax mom ku baxon la waye yenente bi sallallahu alaihi wasallam ba mu joge ci ndaw soso takkat na kenen mu joge ci Safiya kon ñi tuddu safi ñepp ki modi sen turondo modi Safiya ba mu ci joge mom yenente bi sallallahu alaihi wasallam dan na wax sax mom yenente bi Safiya mi nan ko yow de doomu yenente nga sa bay tax itam yenente la yenente tak la kon itam mom borom askan la won mom Safiyyah bint Huyay ku amone askan la ndax wax ne ne e mbokk la ci yenente yalla Musa ak Harun ndax bo topé askanam ci yenente yalla Musa topat askanam ci yenente yalla Harun da nga gis ne yenente yalla Musa day nek baytaxam yenente yalla Haruna nek itam nijaayam yenente bi nek jeukeram kon liko yenente bi sallallahu alayhi wa sallam wax deug la ne ko yow doomu yenente nga sa baytax yenente la ne ko itam ap yenente mo lay denc ndax mom yenente bi sallallahu alayhi wa sallam mom ci bopam mo koy denc ñu ne itam ba mu ci joge tak na benen jigen bu ñuy wax Ummu Habiba mom Sufyan moko takkon mu ngi bok ci giir Quraysh mom Abu Sufyan moko takkon mu ngi bok ci giir Quraysh te itam mo nekkon sen kilifa mom Ummu Habiba mi neneen ko bax la won ku amone diine la ñu ne itam yenent bi yalla moko ko tanal mu nek soxnam ba mu ci joge tak na benen jigen ju ñuy wax Maymuna waye Ummu Habiba mi amna lu sayyidatuna Aisha wax ci mom neena dal innaha min atqana lillahi azza wa jalla wa awsalina lirrahim koku hakim hadith bobu hakim moko solo bi sanadihi ñune sayyidatuna Aisha waxna ne Ummu Habiba mi neena mu ngi bokku ci jigen ñi gëna ragal yalla ci ñun neena itam ñun ñep
ni yonent bi.

ci mo ci daqa dox mbokk neena ku mënon dox mbokk la te itam ku ragalon yalla la te itam amul kenn ku ko gëna ragal ci ñun lolu sayyidatuna aisha moko sédel ummu habiba bam ci joggé nak la tak maymuna kon ñi tuddu maymuna ñepp man nañ wax né seen turando modi maymuna mi maymuna bintul harith mu ngi bok ci gir hilaliya neneen ku dëdd won aduna la mom maymuna mi ku mënon jaamu yalla la ku ragalon yalla la neneen itam mak la won itam diko yenente bi di tak kon yenente bi gis nga ne dal ñi mu takkon ñepp presque ay mak lañu ku ci dul Aisha mom rek la tak ci ak ñank bam ci joge tak na Juwayriya bintul Haris mom Musafi' ibn Safwan moko takkon yalla dogal itam ginnaw ci yenente bi sallallahu alayhi wa sallam takuko jeulenen ci sayyidatuna Aisha mu wax bu rafet ci Juwayriya mi wax ni jigen ju bax la won wax ni itam musuma gis bama de Aisha ba legi jigen ju amé barké ni Juwayriya néna ko amone barké la ci aw nitam nit ay nitam dañ ko bëggoon te ñakul won dara waaw aw nitam dañ ko bëggoon ba daan barkélu ci mom ni ko amone barké la fu masana genn rek mbolo dar ko fuñu ko fekk diko ziyara mom sayyidatuna Aisha mo sédi li nga gis ne kon sayyidatuna Aisha jigen ju ñakkon kañaan la mom jappul won ne ñi mu nekkal ci kettaru yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jappé wulen won ay wujju waye doomu nday la len jappé won ndax su len jappé won ay wujju kon sédé yu rafet yi daf koy tayé def wala bu ko xamé itam deug ci tankam te dañ né al i'tiraf bil jamil lu bax la julit da fay reconnaître ndiek bam ci joggé mom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam tak na jigen ju bax jigen jo xamanteni mo jur dom ji nga xamanteni yonent bi daf ko beggon mbeugel gu jeggi dayo mudi Ibrahim kérok bamu gaño yonent bi rongo ñam dal na ci deñum ndax xefel gu mu amon ci Ibrahim mom daf ko beggon bu tuddé ko serignam ndax yonent bi suñu mam Ibrahim modi serignam waaw mu sopp mam Ibrahim ba tuddé ko domam ji mu gënon na sopp ci domam yalla dogal nak Ibrahim mom kérok ba mu gaño yonent bi rongo ñam dal na ci deñum ndax xefel bu mu am ci mom waye nak ki jur Ibrahim mom kan la modi Maria al-Qibtiyya ñi tuddu maretu ñepp moy seen turando mom lañu wax Mariyatu al-Qibtiyya waye Mariyatu al-Qibtiyya mi wax nañ ne jam la won Muqawqis manam ben bour bu nekkon Egypte mom moko jëlon may ko manam def ko cadeau addi yal ko yonenti bi sallallahu alayhi wa sallam ngi ciapelam bu mu am ci yonenti bi yonenti bi nak takko mom Mariyatu amna sax ñu wax ni nit ku ñul la won mom Mariyatu mi mo jur dom ji yonenti bi gënon na sopp mu di Ibrahim Mariyatu al-Qibtiyya ñu ne won nak jam la won kon ci taram yi la bokkon jeber la won bam ci joge mom sallallahu alayhi wa sallam amna benen jam bu mu denc bu ñuy wax Rayhanatu bintu Shamun motax nitu do rayana ki modi sen turando modi Rayhanatu bintu Shamun mom kenn la won ci jigenu yahudu bani Qurayza mom itam dañu ray jeuker je ci xare mu dadi nak julit ñi dadi koy japp mu nek jam nak waye bamu tuube nak ci la ko yonenti bi jël nak def ko muy taram kon ñooñu ño doon soxna yi nga xamanteni sallallahu alayhi wa sallam denc na len mbokk yi ay soxna yu tedd ngi ni yore ay jiko yu tedd kenn ku ci nek suñu jëlon sa dundu danañ ci wax lu julit ñepp mëna jariño tabarakallah.

0: may doom ay du mëna nek mukk ay wo xamné ay du mëna nek ay bu féké aljana ci top yiw du mëna nek yiw bu féké safara ci top manam ki nga xamné dundu adunaam dundu febar la ak ñak waye mu ngay top yalla salitul ben yoon ludul ne febar ba nanguna ne yalla ko ko tek wala ñak ga nanguna ne yalla ko ko tek wala fitna yamu nekke nanguna ne yalla ko ko tek waaw mbolem nat yi nga xamne yalla tek nako ko ci aduna donte sax naqadil na dundu adunaam te mu muñ ko te mu leer ko ni suko muñe aljana cey top nenen lolou ko dal du ay ndax ay wo xamne aljana ay top ci gannaaw lolou xewal la wante du ay wajahu nena domam yoyu di hasan ak husayn ak muhammad ibn ali nena len dal bu len ragal ñak mukk bu len ragal febar mukk bu len ragal nat yalla mukk lu len yalla tek ci aduna donte seen dundu daf cey nakare ngeen ko muñ ndax su ngeen ko muñe aljana cey top kon bepp ay bu nga xamne aljana ay top ci gannaaw lolou du ay xewal la mune ko itam bepp yiw bepp xewal bu nga xamne safara cey mujju lolou du xewal neena lolou rek modi ay ndax bari na koy gis ci aduna diko ñe ndax alal ja bari na tabarkallah xewal ya ngay bawaan mu ngay am lu ne ni ñang koy top te amin wa jaarul yoon xaliss ba sellu ragalu ci yalla lolou la muy neex su xalaaton ne safara cey top te dugg safara musiba fete wu ko kaw kon dana wëlbatiku ci saasi lolou dootul nekkati banex ci mom mu ne kon nak bu len xol kacior yi nga xamne yalla baxé na len aduna ju neex bañé len ndax ñoom kat yag yag safara cey top te xewal go xamne safara ay top ci gannaaw lolou du xewal mu ne len wa kullu na'imin duna al-jannati haqiq bepp xewal mudul xewalu aljana rek xebuna reey len beut xewalu aduna du xewal ki reey beut moy ki nga xamne aljana rek la xol ki reey beut moy ki nga xamne ngeureumal yalla rek la xol mune wa kullu bala'in duna an-nari afiya mune bepp musiba bu nga xamne du safara rek neena jamm la bepp musiba budul safara rek jamm la nax misal bi mën nañu ko jël ci yenen ci doon dund fi ci ko suuf xolal mam ibrahim taxan nañu taxan mu bari taal safara wu nga xamne dang koy dand distance bu sori ndax yanjug mu yañ ñu ni dañ koy duggal ci safara woow bu fekente ne bayiwul wote gi nga xamanteni mo koy wote mu ne len musiba wu safara wi xewul la ci man kon dugal len ma ci mo gën ma ragal safara wi te ba top seen banex bu ëlëgë yalla dugal ma safara wala te safara wala benen musiba ci kanamam rek jamm la kon nak safara wi jamm la ci man lolu modi sababu nitu yalla yu bari ñu len dan door wala ñu len di gañ te du tax mukk ñu salit ndax xam nañu ne mugal buñ len def fi ci ko aduna rek luma metti de nga mam xewal la ci ñoom ndax mugalu safara ben mugal itam tollowul ak mom motax yoonte bi sallallahu alayhi wasallam lamu daj yep mu mën ko moñ motaxone ben sahabi buñu wax Khubayb bañu ko jappé di dag ay ciirum ben par ben di ko ray té muy wax ak yalla nan ko walaytaka tahlu wal hayatu mariratun walaytaka tarda wal anamu ghidabu walayta bayni wa baynaka amirun wa bayni wa bayna al alamin kharabu
1: إذا صفى منك الود فالكل هين وكل الذي فوق التراب تراب نيت يالا ييب
0: نيوم
1: جابون نانو ني موغل سي ادونا اك نو موغل ما مانا تولو نينا بوكو كومباري موغلو الاخره نينا جام لاي دون موتاخ سي داليو كرم الله وجهه نينا وكل بلاء دون النار عافيه بيب مصيبه nena boko comparer ak safara rek nena jam lay don musiba bobu day muju nek jam
0: ah
1: motax satch ba dafa satch ñukoy dor yu metti lol ben gu romb ko artu ñukoy dor ne len bayyi len ko satch bi daw laxasu gor gi nako gor gi dimbalima ndax ñu merri niki gor gui momi tam mbugal mu gëna metti dor la yene satch bi daldi wax ni ko don dor ne ki dal bu len ko dor xam ngeen ni ngeen koy def da ngeen di jël ay pousse ngeen duggal ko ci digeentewe yi baram yi pousse bu ne da ngeen koy bëss ba mu jeex def na ni nonu mom moy gën dor yi te moy gëna metti ci mom satch bi ne gaay dor len way gor gui mom andu sax xelam xam nga ne kon mbugal mi gor gui wax boko comparer dori dori ay tane ci satch bi nonu itam le mbugalu aduna boko tolere ak boko comparer ak mbugalu alakhirah moy gëna metti lol ci modi mbugalu safara wal iyaazu billah yalla ñu ci yalla musa mu melni sidna ali continue na di war doom yi ne len ya bani yeen samay doom cipp ko xamni gëstu ayibi bopam doynako gëstu ayibi keneen neena koku dana mëna lamiñum dana mëna mucc waye bu fekkante ni yow gisulo sa ayibi bop lulul ne rek bis bu nek yaangi topoto ayibi nit ñi diw la mu def yow lan nga def topotol kay yow li nga def ndax jaaduna wala def bala nga topoto ayibi keneen mutax mu ne kon nak na leen seen ayibi bop doy ayibi ñeneen mu ne képp koo xam ne nangu na gërëm na li ko yàlla séddee lu mu néew mu ne kooku de kenn du ko yedd nee na kooku itam ko xam boppam la su fekkente ni dañu ne borom sombi su ko borom yi ganaar yabee dafa xeeb sombem ba su fekkente ni yow li la yàlla jox da nga ko doyloo yem ci nee na kenn du la yeb waaw kenn du la yeb waaye nag su fekkente ni nag la la yàlla jox da nga koo xeeb ah nit ñi daneen la xeet ndax da ngay yóotulu ci loxoy nit ñi te balaan caa jot itam nit ñi daneen la doyadal ba tabarkàlla ganaar yi sax gën la mu ne képp koo xam ne bocc na jaasi mbewte wa man sàlla sayfal baxyi qutila bihi képp koo xam ne bocc na jaasi mbewte si sayidna ali nee na daneen ko caray balaa mu caray kenn waaw moo tax ku beew rek yàlla toroxal la mu ne itam képp koo xam ne gasal na mbokam paxu alkane pour mu dugg ca sidna ali nee na yéene néeg la borom a cay fanaan nee na kon nag bu leen am yéene bu ñaw mukk ci seeni mbokk di leen am yéene yu rafet ci ñoom ndax olof njaay nee na yéene néeg la borom a cay fanaan loo yéene nit ki rek sa kaw lay dal mu ne ko itam wa man hataka xijaaba axiihi hutikat awratu bani mu ne képp koo xam ne dangaa xotti sa aw sa suturay mbokk waaw moo xam sa mbokk jul sa mbokk julit la wala sa mbokk direct la nga xotti suturaam nee na itam yàlla dana xotti sa suturay doom jëlale naa yow sax sa sutura waaye doom ya nga jur seen sutura dana xottee ko kon nag àdduna bu mu yàgg mukk ba kenn ku ne ci yéen di xotti suturay moromam na ngeen suturaalante ndax yéen a bokk benn bàyyi ba pare di jullit nekk ci keppaaru lislaam kon ku ne na nekk mbalaanu moromam na suturaal moromam na ko nëbbal ay awraam ndax bu loolu amul kat xotti sa suturay mbokk yàlla dana xotti sa sutura ba dana law ba ci say doom mu ne itam wa man nasiya xati'atahu istaadama xati'ata gayrihi képp koo xam ne njaajaan njaay ga nga def lu rëy la nga def gisuloo ko nee na da nga rëylu lu sa morom def waaw da nga reeylu lu sa morom def mbeeri na ko bayyi bakaram top ci bakaru jambur rek di wax lolou itam diko jural ay bakar rek nit na nga fexal ba sa bakari bop doy la mune len itam wa man a'jaba bi ra'yihi dalla kep ko xamne yemu na ci xalaatu bopam naw bopam neena koku ko sankule bo de set ku reer setal ko naw xalaatu bopam wa kine ma fi raw wala ma fi mun neena koku mu ngi ci cyankuti te yeguko wa ki fi raw moy ki fokk ne ñepp ko gën ñepp ko raw ki fokk ne xalaatam dara baxu ci ba muy diiso wa motax waman a'jaba waman u'jiba bi ra'yihi dalla muni itam kep ko xamne doylo na xalaatu bopam neena koku buy tarxis du ko yek waaw nit du doylo xalaatu bopam ndax imam ali neena al istishara aynul hidayah neena diso dal muy jëm ñup muni itam waman takabbara ala an-nas dhalla kep ko xamne yaangi reey reey lu ci ko nit ñi neena sax muju moy ak toroxo kon nak na ngeen gor gorlu ba baña reey reeylu mune itam waman khalata al andala ihtuqira mune kep ko xamne dafa fekk ñu ñak fayda ñu doyedal seen bop nga def leen and di and ak ñom neena ñu xeb la wa ku lay yakal itam ci bolu ñamu yakal ci bolu ñu xebu ñala lay yakal kon setal ñi am fayda sam seen dignité ngay and ak ñom mune itam kep ko xamne do dañ di nek ci barabu tuuma yi nenañu tuumal la kon di len fek barab ya nga xamne tuuma amu fa ngeen fay tok yaangi and ak nan ay nan ko to sangara di fréquenter bar yi fokk ñu ne da ngay nan yow kay bu ko bañ boodul nan kay bu fa dem waaw mune itam kep kuy tok ak borom xam xam yi ñu wek la kon di len tok ak borom xam xam yi nena itam ku bari kaf nena ku bari kaf rek ñu woyefal la waaw so bari mborante bu mu upp rek nenañu woyefal la wacce sa daraja mune itam neena ku bari loy def manam nit ku ne la upp ci lamuy def lañu koy xamé waaw su fekke yow li upp ci li ngay def lu bax la ñu ne ku bax nga su fekke lu li upp ci li ngay def lu bon la ñu ne ku bon nga ndax nit ku ne la upp ci lamuy def lolu lañ koy xamé kon nak na ngeen fexé bu li upp ci li ngeen di def nek lu bax mune itam kep ku bari wax neena njumtem bari fakastalom bari neena itam kersam niw kon ni ngeen di neewal seen wax mune len itam kep ko xamne kersam neewna neena top boromam dana neew ndax lu ne dana ko yefal ci diine waaw nit bo amulay kersa lu ne dana ko yefal lu ne rek da nga nan grawul grawul gogu nak mo lay duggal ci musiba mune nak kep ko xamne amul ak sammu ci diine di moyte ndiku li yalla tere di japp ci le mu digle neena sa xol dana waw neena te ko xolam waw da fay duggu sawara kon na ngeen moytandiku neew kersa na ngeen moytandiku sawar lam yeen samay dom e poan nit ki ak valeuram modi jikom ju rafet ak yar ak teggin kon na ngeen fex ba am yar ak teggin ak jiko ju rafet neena itam soudi wut and yow bu ngeen de wut and na nek seen jiko yu rafet ndax jikko ju rafet modi and waaw neena kep ko xamne neena jël nga jikko ju rafet mudi sa and neena barab bo dem ñu teral la waye kenn dula tedd de mune yeen samay dom al afiyatu asharatu ajda jam dal fukki xaj la juroom ñent yam mu nga ca noppi kon na ngeen saxo noppi lulul ba bok ngeen sax ci tuddu yalla bu ngeen tuddul yalla rek na ngeen noppi japp seen jambur mune ben ba nak bu ko fukkel juroom ñent ya modi noppi bu ko fukkel nak te moy ben ba dess neena moy moy tandiku di tog ak ñi amul xel manam ñi nga xamanteni ay sufaha ulen seen may xel matul donte sax seen mbubu reey na donte sax seen poche gis na donte sax boromi dara jalanu ñeen samay dom ma ngi leen di yegal ne taru ñak modi muñ bu leen ñak muk ba ñangi ma ngi leen di yegal ni itam taru kom modi sant yalla bu alal ji bare te sant lo yalla sa alal amul tar so ñaké té muñulo sa ñak amul tar kon yeen samay dom amul benn dignité amul benn taranga amul benn tadanga bu gëna kawé l'islam l'islam dal kuko am am nga tedd nga am nga dignité mu ñu tam amul ben taranga bo xamné a'az min at-taqwa amul ben taranga bu gëna tedd ak ragal yalla ni ki dal bu amé ak ragal yalla amna taranga bu ëpp mu ñu tam amul ben ram bu gën tuup nena nit ki dal bu mu xaar nan na ma diw ram dedet fexer rek ba yow denga bakar bo def tuup ko rek fexel ba dal moy gula shaytané duggal nga fexal ba genn ci lol dal mo gëna mëna ram nit ki ngay tok nan damay xaar diw ramuma mu ñu tam amul ben yëri bu gëna rafet jamm nena bu jamm amul nena sutura yu bari dana xawé ko kon nak da ngeen fexé ba penc yi ngeen di dundu jamm am fa kon nak yeen samay dom ma ngi leen di yegal ne al hirsu miftahu at-ta'ab wa matiyatu an-nasab mune itam ma ngi leen di yegal ne ak bëgg aduna li ñuy tuté xir neena modi ciabi choona neena modi war wayu fitna neena bu leen xir bëgg aduna de nga ba tax lu ne ngeen dugg ci doy lo leen li leen yalla jox kaddu yoyu mom la imam ali taggo ak ñetti domam yoyu di hasan ak husayn ak muhammad ibn ali ridwanullah alayhi ajma'in tabarakallahu mbokki waxtu wi dafa jeex lol lañ leen andi lon mudi ay warate yu rafet yu nga xamanteni imam ali wax nako njabotam gogou mudi kaddu yu mujju yu mu tagatu ak mom kon tabarakallahu ñu ngi gërem ñepp di sant ñepp di nuyu mbokki nga xamni bind nañu émission bi ke ca jitu di

taxaliko ba muy taxaliko ak aduna ci dootu ñu dajé kon nak yow mi tabax tabax sa kër bu mu jekk ba tabax sax palé boy ganalé say gan toujours aduna toujours aduna ngi lay nax fatadikul xana xamuloni sa dig jégué na la leen nga dem kon nak tabax fi bar bo dekk xaju fi tabax fi kër goy ganalé ay nit xaju fi fexel ba nak fexel ba rek lang koy tabaxé di lu lew di lo momal sax su boba so génné aduna su fekké ngir yalla taxone nga tabax neegu gan yoyu baxna ndax da fay nek waqfan lillah day nek sarax bo xamné sadaqa jariya lay nek fiik yaa ngi ci biir suuf nit ñi di fa dëkk tiyaaba ba di la fekki sutu waaye bu fekkee tabax ko ngir puukare la jaru ko ndax léegi nga faatu si dig soreetul fa ya ayuha albani mahala diyafatin alam taalaman an aljaraa qarib fa ya ayuha albani yow mii tabax mahala diyafatin barab booy ganalee ay nitte moo di hôtel wala kër go dëkk alam taalaman xanaa yëguloo ne an aljaraa niki sa waxtu dee qaribun aji jegeñ bis bu nek yaangi jegeñ sa bamla nax sa tukhbiruka al ayyamu annaka la'ibu ka annaka ya hadha al ghabi as-salibu neena bis yi jamono yi xew xew yi ñu ngi lay wax ne la yaangi fo te yeguloo neena yow dal dafa melni dañu rekki sa xel ba xalatulo ana sa xarit biñ fi nekkoon te mu faatu ana jabar ji nga nekkalonte mu faatu ana doom ji nga nekkalonte mu faatu xana amuloo xel xam ne ñii faatu nit lanu kom yow amoon ay bëgg bëgg nekkoon ak yow ci àdduna xëy na nu dem fàttalikul bu baax ne yow dangaa gane si àdduna te ko gane si danga xëy ñëbi la umruk ma yugni al maghani an al fata ida damma awsal al muridi taribu mu ne ko giñ naa ci sa dund ne koom koom koom koom alal ju bari fanqul dee mukk te itam alal ju bari amul njariñ ci bammel loo bari bari bari alal sa jëf rek lay fekk ci sa biir bammel su dee jëf ju baax la mu nekk jëmm ju rafet toog di la wéte su dee jëf ju bon la mu nekk njuuma bu ñàng toog ci sa wet di la wéti waaye daal fàttalikul ne bisa ngi ñëw bisa ngi ñëw alal amu fa njariñ te moo di bisu dee baraba ngi boo xam ne alal amu fa njariñ te moo di bàmmel kon nag ngallawaay fagarul fàttaliku bis boobu mu ne woo naa toskare koo xam ne dafay jeex muy sukkandiku di dëgërlu ci luy jeex nit ki dafay dee te lu dee jeex na waaw yow bu dee ne nit nga te da ngay jeex àdduna bi di jeex nga bëgg dëgërloo àdduna fi nga jàpp dëgërul mu ne kon nag jàppal ci liy des te moo di àlaxira waaw soo jàppee ci àlaxira nag jàpp nga fu dëgër moo tax yàlla ne kon mooy leen ci sama buum gi wa'tasimu bihablillahi jami'an bu mu yàlla gi nag moo di tawxid bu wér amal tawxid bu wér xam ne loo fi am yàlla la ko jox xam ne itam puukare jarul dara ci àdduna yi am solo ci àdduna moo di jaamu yàlla topp ko fa ya wayha fani kaana yastaddu faniyan tamassak bi baaqin laysa anka yaribu moo tax mu ne kon dellimaale sa bopp waxtu wu ne ci nekkat yow mii bis bii tey ña war a dem ci sëg yi ñu suul leen ca nga bokk xam nga boo limaalee sa bopp ci ñu war a dee tey ci bis bi doo ci def lu ñaaw waaye bu fekkee nag da nga lim sa bopp limaale sa bopp ci ne ñi fiy dund ba faaw nga wala ñi fiy dund am fi téeméeri at nga te ku ne cheytaane jël na xalaat boobu def ko ci yow waaw wan la ne yow da nga fi yàgg waaw cheytaane moo ko def waaye ki fi yàgg ki fi dul yàgg kenn xamu ko mbiru yàlla la waaye daal soo bëggee mucc
bis bu ne limaleel sa bopp ci ne tey ci ñu war a faatu ci

mo leen bëgg motax ñu ne atarda habiban yudkhilu an-nar hibbahu li humqin wa jahlin inna dhala tabibu neena ndax nangu ngeen ak soppi buy duggal soppem ci musiba bu tolni safar ngiru ndofte ak ko reer kon bu len nangu mukk di top sen bakkan wala ngeen di top aduna wala ngeen di top shaytané bam duggal len ci keur go xamanteni keuru musiba la mune nak ñaara fi nek moy bir bi ak awray ak awra bi neena ko ci jox lamu lay laaj rek bu yagge mu duggal la ci alkande wa mata tu'ti hibbi ajwafayka bughahuma ata laka ahrun musbidun wa mu'ib neena ta bo joxe se awra ak se bir lañu soxla fuñ la fekk dal yaangi yitte wo lek bu sour wala fuñ la fekk yaangi yitte wo jongama neena bu yagge gatch gu reey dana la dal te modi yowmal khiyam do am dara kon nak nawal jëm ci sa borom ak ñaari lafi ragal yalla ak yaakar ko jana hay raja wal khawf tir nahwa maliki kafaka rada baril anam hasibu mune kon nak bo beugé ag ci yalla neena wutal ñaari laf laf bi dang ci ragal yalla bamu jeex benen laf bi dang ci yaakar yalla bamu jeex ragal yalla ndax pexem shaytané ak soppi kuk aduna ak ñak xam ci lo ne yaakar yalla ci yermandem xamne itam yalla jaamam rek la bëgg fo toubé rek fo moyé rek toubal bu la shaytané décourager mukk dila wonné yalla xeexluul kenn yalla bañul kenn ak lo tak tak ci bakkar sa bo digi jëm ci mom rek mom xajona la ak lu bakkar ya bari bari kon nak bu la shaytané décourager bul bon ba fokk na yalla jëppina la bañ na la dedet jana khayraja wal khawf tir nahwa maliki kafaka rada baril anami hasibu mune moytu li tam salam min lisanaka in atlaqta ya'kuluka innahu kalaysi sara kalaysi sara al-adil jarda wathub neena salam min soko boyole di wax rek te contrôler wulo sa bop li ngay wax set la ca neex yalla la cey akram baaj nga sanniko la cey jiw nga sanniko la cey ak nafiq nga sanniko di wax ngir jëm yalla neena soko deful mang lay yegal ne lamiñ amna doole ju upp doole gaynde ak njelor wa kon nak moytu ko motax mone wa ukhraka fatlub thumma dunyaka fatrukan mu'iddan lima lil alamin yudhibu mone wa fatlub nanga sakku ukhraka sa adun sa alakhirah nala alakhirah ñor bayil ma aduna thumma dunyaka fatrukan bayil aduna lutax mu'iddan pour nga meuna préparer lima ñeel xew xew ya nga xamne yuzibu neena dana ruyal lil alamin ñeel minde fi manam ëlëk yow man xiyam xew xew ya fay am yalla ngi wax ni tiit ba ca yowmal xiyam bisu taxaway ba neena buñu ko wonon jigen ju ëmb neena dañu jur ci saasi ndax tiitange yu ëpp neena tiit ya ca yowmal xiyam buñ ko wonon goné gu ndaw dana bijaaw ndax tiit gu ëpp kon nak titange yoyu minde fiep danen ci ruyé manam nit bu jaxé don borom yaram su béré ay problèmeam bu béré ay problème day jéx ndax tiss yak ñakkar yak problème ya ñoko jéxlo rawati na problème alakhir mom nit ñi dañ cey ruyé waaw motax mu né kon nak

0: na nga préparé bis bobu nang koy préparé nak modi jikko jo rafet nang koy préparé moy jema deppok sa borom nena wa nafsaka sharit thumma raqib wa hasiban wa aqib wa jahid atiban natanubu nena yeddal ma sa bakkan wutal ko ay chart bu ko bayyi rek muy boy lu neex sa bakkan rek neex na la de ko fuglu de ko rekle de ko mbugal jihatal ak sa bakkan yedd ko ndax mu meuna delu ci boromam nena moytul ma sax werante ci yenn barab yi ndax baxul nena moytul ma fen wala taku kadhaban amamaka mawqifun mahibun siwal muqtari fihi ra'ib nena moytul ma fen ndax dafa bok ci bakkar yi gëna ri nena itam na nga bayyi sa xel ne taxawayam ci sa kanam taxaway bo xamne nena ña ca don fen danaño am musiba bu reuy te taxaway la bo xamne ku ci dul yonenti be rek da nga tit da nga rapi rapi kon nak bayil sa bop xel xamne yowmal khiyam nga ñew na nga moytu ngistal tay def ngir yalla wa janib ria an nas la nafa minhum wala dar ma lam yaqdi dhaka raqib nena nit munula jariñ munula lor xana yalla dogal njariñ bobu ak lor bobu ci ñom kon nak nit ñi jaruñu ngay def bo de def na yalla tax nax ayam fa'u man la yanfa'u al-ghayra nafsuhu wa man la yaqi durran fa kayfa yusibu neena ku mënul jariñ sa bop ndax man nga jariñ kenen ku mënul lor sa bop ndax man nga lor kenen ti nit mënul jariñ bopam mënul lor bopam waaw lepp loy def sa bop dama fekk yalla andi ci mune kon nak nangu moytul nek rambaaj ndax neena rambaaj du dug aljana qatutun jinan allah la yadkhulunha wala qati'u alarham dhaka tabib neena ki dok mbok neena du dug aljana neena rambaaj itam ki tas mbok gi neena du dug aljana neena itam bul nek espion di xam boti nit ñi neena bul nangu itam jëfi espion neena ma ngi lay moytandikulo reeju bari ak pomu bari neena ndax reeju bari ak pomu bari yalla bëgg ko wa iyyaka dhihkan thumma lahwan du'abatan wa ya'nifu min hadhihi al-khisal hasibu te kat neena moytul ma jëw moytul ma barabu jëw neena ndax barab bu ñu jëwé yërmënde yalla du fa wacc wala tanzil ar-rahma bi majlis ghibatin wa dhikri ad-duna dhahkin nahaka nukubu mune itam wala wa fi'laka la ta'jab wala tatakabbaran fa innaka fi shakkin hudita yuribu neena bul naw sa jëf mul jaamu yalla ba naw ko fokk ne yagg nit ni waaw mo xam ay sarax la yoy def donte ay million la jappal ne yalla nangul la ci dara waaw pour rek nga bañ ca naw sa jëf donte ay julli yu bari la yoy def par guddii wala ay azkar ay werdu yoy def neena bu ci naw sa jëf ba fokk ne sax kiko deful ya ko gën wala tatakabbaran bur reey reey lu fokk ne dara nga nit kesse nga mune ndax nit feek demagul yowmal khiyam ba yalla duggal ko aljana mu ci kumpa waaw te ko nek ci kumpa nak war lo reey reey lu war lo naw jef mune wala ta'taqid fadlan 'ala al-ghayr taghtarir fa inna khitam al-amri 'anka taghib neena lolo tax itam bul fook ne ya gën keneen ku dul yow neena bul set ngeenel mu ci keneen neena ndax neena mujju ga ci loxo yalla la nek te ken xamul fu bax ngay mujju wala fu bon ngay mujju koku yalla ko xam mune kon ma ngi denk sama mbokki commerçant yi neena ñu bañ jippu kërante ci walu bénéfice wala wërse go bari wu len yalla defal wa haqqa 'ala at-tujjari an la yufakhiru qubayla ribahin wal hisabu hazibu mune wa haqq yayn ala tujari ci commerçant yi an la yufakhiru ñi bañ di poukere wante qubay la ribahin ci bénéfice bu bari mune ndax wal hisab rek le bu ëlëk ci la leen yalla baxé ci wërsek neena hadibu rek la bu tiss la waaw mune itam bul wolu pexem yalla waaw ndax nitu yalla yépp ñu ngi nek rek baynal khawfi war raja xamaguñu fuñu fété wala falat manan makra ilahi amanatan waman ya'manan makra ilahi yakhib neena moytul ma ñaw ndort neena ñaw ndort baxul julit da fay rafet ndort neena rafetal ndort ci sey mbokk julit neena rawatina yalla mi la bind rafetalal ndort itam ci mom mune itam bu nangu mukk wakirlu ci kenen ku dul yalla ndax kat yalla mo doy seuk jam yi ci lepp kon nanga wakirlu ci yalla muni idha ma ramaka ad-dahru yawman baliyatan yukaffiru min dhaka al-bala'i zunub neena bu fekenteene jamono sanni la la tis wala njaqare wala musiba neena bu ko jambat sante ko yalla amana ñakre yoyu ak tiss yoyu ak musiba yoyu mo xam febar la wala ñak la wala lu mën ci doon neena amana yow yang ko jappé musiba fekk mo ng lay faral bakar yoy yegul motax muné wa in dhitt minha as-sabra ayqin bi annahu bighayri hisabin lis-sabr yuthibu neena bu fekente ni sax musiba yoyu dang ko degeerlo muñ neena na nga xamni muñ kat yi ëlëk yalla du len rek lé daf leen di duggal aljana bi ghayri hisab neena itam mang lay yegal ne musiba yoyu yalla di tek nit ñi lek lek da na ci far bakar bo xamne julli du ko far wor du ko far joxe azaka du ko far yalla tek la febar koy far wala mu tek la ñak wala mu tek la problème ben mu tek la ko wala mu tek ko sa njabot motax mu ne wayum habiha ma laysa tamha wa ta'atun wa ta'mulu law damat alayka kurubu motax muné kon wadawim ala dhikri alladhi jalla dhikruhu bi dhikri ilahi tatma'innu qulubu muné wadawim nga sax waaw wadawim nga sax ala dhikri alladhi di tuddu bour bi nga xamne jalla magna dhikruhu turam wa neena del tuddu yalla bo beugé ank mune ndax bi dhikri ilahi ci tuddu gi ngay tuddu yalla sama yalla ji neena tatma innu ci lay dalé qulubun khol yi neena khol yi ñu ngi dalé ci tuddu yalla ala bi dhikri llahi tatma innu alqulub mune kon bo beugé sa xol dal ci aduna say problème wañéku del bari loy tuddu yalla neena bu fekenteni beug nga ag ci yalla wa in turid nail al-wusul li khaliqi alayka ala al-hadi as-salat tusibu mune bu fekke beug nga ag ci yalla neena del baril loy julli ci yonent bi neena julli ci yonent bi dafa bok ci escalier yi nit ñi di yégué pour mëna ag ci yalla wa in turid nail al-wusul li khaliqi alayka ala al-hadi as-salat tusibu mune ndax wa ma khalaqa ar-rahmanu shay'an li nafsihi siwa as-sayyid al-mahmudi wa huwa habibu wa ma khalaqa bindul ar-rahmanu yalla shay'an dara li nafsihi ngir jëmmi bopam siwa as-sayyid al-mahmudi kudul sang bañu sant te modi yonentibi sallallahu alayhi wasallam wa huwa habibu ndax moy soppe yalla bi yalla bindul ken pour bopam kudul yonentibi aw leneen lumu bind rek daf la bind ci barke yonentibi waye lumu bind pour bopam modi yonentibi sallallahu alayhi wasallam wa ma khalaqa ar-rahmanu shay'an li nafsihi siwa as-sayyid al-mahmudi wa huwa habibu neena wa awjada amalna nak mom yalla baqil khalq neena mindeef yi def ta'zima hibbihi ngir rek magal sopem bi rasulullah sallallahu alayhi wasallam kon tahiyatul ilahi neena nuyo yalla tatibu bob xamne dana tey alayhi yalla nek ci mom mu melni kon hiya ad-dunya aqallu min al-qalili wa 'ashiquha adallu min adh-dhalili aduna ngi non dal li yeneew yep mo ci gëna neew neena kiko bëgg itam neena moy ki gëna yees yi yees yep kon tabarakallahu yalla nañu yalla sopp lo bopam te soppuñ yalla nañu yalla boole ci kurelam te musuluñ ci kurelu sheytane yalla nañu yalla defal tawfiq ci dundu aduna ak dundu al-akhirah tabarakallahu mbokki lolou lañu andi won rek ci zajrul qulub pour don yeggale waxtan yi nga xamne mom len ci doro
1: a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim mbokki julit yi mbokki deglu kat yi sen xarit sen soppe cheikh ahmed tijani ndaw delu sina ci katunu yalla ak mbaxam ci sen emission kalimatul haqq andak sen xarit badja

mokotal ba ngi aksi wul te bu ngi aksi won ci bop dom ji lay dal mu ne ah man dal xamna ni li mo taxon sama yaram sawarul sama def mon sax bi de.

ki mënut la wax benn xale mënut la wax mag ndax seen langage bu ñaaw loolu lépp ci ko ju yàqu moo ko indi. Yàlla nag nee na bépp musiba bu dal aw xeet nee na seeni loxo ñoo ko fàggu ndax man yàlla soxoruma iñaanuma yërma nay kese la du ma jël musiba upp di ko xëpp aw nit. Kon nag sama njëggal sax moo ëpp. Léegi nga gis nit ko xam ne la mu def ci musiba bu ko yàlla fayoon benn seconde doy ko ci àdduna du ko fi xaar ndax yàlla alak na ko bu yàgg. Waaye nag njëggalu yàlla ak mbaaxam ak yërmandeem ci nit ki moo tax nit ki di dëkkee musiba yu rëy yàlla di ko seetaan rek. Moo tax yàlla ne wa yaafan katir, li ngeen def li ma leen ci jëggal sax moo ëpp li ma leen ci fay.

sa ci jigen ni benn jigen dootul amati kersa waaw benn jigen dootul amati kersa mu melni loolu lépp boo ko dee xool ay mandarga la yu nga xam ne ñu ngi jànkuwante ak moom ci suñu dund bi kon loolu daf ñuy jox ni daanaka sa taxaw na

nak yow jangudi ni nga djok di wut ko day jang kat nga téré yo xamné soko jangé dana yok sa tawhid sunu djulit te do jang kat ndax yalla dugal na mënu lo li alquran bi baxam wutul kasset warati yi di wala ngay deglu radio yi wala ngay dem ci conférence.

ñu safara rek kon bala boba ñew mo nga bayal loy wax la ilaha illallah ñene itam la ilaha illallah di len ko sa seen neewi manam neew bu xasse dem jeex na dootul mëna te wax la ilaha illallah waxu ñu len neew bi waye ki tullu ci sukurat bo toge ci wetam deel wax la ilaha illallah ci ko

sa tawhid di wir ngay xam ni ngay doxali sa bëcëk ndax bu la léré na bëcëk bi amana du ko gën ah fogg na ni do ci def lu ñaaw guddi gi itam so jappé ni do ko gën amana do ci def lu ñaaw waye nak faté dé musibe ndax day waral nit ki nur ci banex yek moy ak musibe dal ci Yalla musal mu melni bu len top di xamem aduna bi nga xamne saxul sax ci aduna lu

fajj sasa ci la malakul mautu ma commencé di xëc ci roox nga dalé ko ci barami tanki ya diko xëc diko roc bu ma sey bëcc gum ya wax bi la wax ma alladina an'ama allah ma la jël sama roox ma an la gañ nga xamné yalla

ayuhan nas ci nga doon degg yépp bu ci daanu rek baatu tawhid day ñëw yalla wone ay ayam ni mu bindé dooma adama ni mu bindé aduna bi ni mu bindé asamaan

ma ak selal dal modi al-qiyam bi ubudiyya moy nga am taxaway bu ma fukk ci jamu sa borom naw yalla beugé te bañ ko defé yow di nga beug niki antu la ilaha illallah muhammadun rasulullah bu fekki nit ki wax nako mo degg ci xolam lolou modi ak mam ndax lolou bu xasi

am len taranga bima yalla joxon baye na len njabot ge wutu le ci ñom itam bay dem jox ko ñeneen kon da nga nan ah dañ yalla def ne la am nga ne sa njabot am sa njabot goga ni sey seut am seut yoyu ni sey seutat am wala bok li la yalla jox ci taranga du sax ci sa loxo amana sax bala nga ginnaduna yalla mën nako jele ci say loxo jox ko keneen koko itam bu foge ni ci ay loxom lay sax mën na fa joge dem ci loxoy keneen anako fi nekkon ci kilifa yi nga xamne yilif nañu rew mi seengoro fi nekkon ba mu deme ba nga xamanteni yalla dogal na nguuram jeex mu wabdu juuf ne ko am Abdou Diouf nek fi momitam ba mu demé ba apam jeex mo Ablay Wad ne ko am kon ki fi nek itam li nguur gi di nek xewal xewal ci mom dina xey jox ko kenen ne ko am lolou la way kat bi wax ni wa kullu na'imin la mahalata za'ilu lolou tax yonnentibi sallallahu alayhi wasallam wax nañu ne masnadi khutba daldi yek ci ko minbar bamu yegge ci la wax ne inna ash'ara kalimatin qalatha al-arab ala kullu shay'in ma khala Allah batilu wa kullu na'imin la mahala tadairu yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax ne way wi gëna deug ci li arab ma sa way man muhammad ma deug ko wayul bayt bi mo ci gëna deug mo ci gëna rafet te modi ala kullu shay'in ma khala Allah batilu wa kullu na'imin la mahalata za'ilu kon gannaaw ba nga gëmi fas ci sa xol yow julit bi ne yalla kenn la nga taggu ko ci melokanam yu taggu ko ci turam yu reuy yu rafet ya nanga saxal deugal ni muhammad yonent yalla la yalla ko yonni bi risalatihi ila al khalaiq kaffa waja'alahu khatim al anbiya yalla ko yonni jox ko lettram lettre ba di al qur'an mu jeme ko ci mindef yeb mu def ko itam mu di kim motti yonent yi yonent yalla ibrahim yalla yonni wuko won ci ñepp ak li muy reey reey maqam yonent yalla musa yalla yonni wuko won ci ñepp ak li muy reey reey maqam yonent yalla isa yalla yonni wuko won ci ñepp ak li muy reey reey maqam yonent yalla nuh yalla yonni wuko won ci ñepp ak li muy reey reey maqam yonent bi sallallahu alayhi wasallam rek la yalla yonni ci ñepp shari'am te modi constitution bi mu andil loi bi mu andil mo folli mbollem loi yi ah motax kep ku nga xamne yaangi acte wo benen loi budul alquran alquran neena yefer nga alquran neena togn kat nga alquran neena kacior nga kon yalla ñu yalla musul ci ñuy acte wo yeneeni teureulin yo xamne ay nitu ko teureul bayi fi sharia yalla bi yalna yalla degeural dinem ji yalla ko yalla degeural ba sharia islamiyya xey aduna bi yep diko atewo yalna ko yalla def yalna yalla dimbali dinem ji yeketiko yalna ko yalla sam kon nga gëm te deggal ne sharia islamiyya mo folli mbollem loi yim fi fekkun yep mo xam loi juif bi la mudi yahudiyya wala loi nasran bi la mudi masihiyya yep alquran mako folli mu def yonent bi mudi sayyid al bashar mu def ko mudi al shafi' al mushaffa' fi al mahshar yalla mo jël yonent bi jox ko

ñam ñar sax mahabbaka nusha ñu ngi lay selalal ak laye bir fettahimi na nga len tumal tumal len wax ne yeen kat samay non ngeen li ngeen may digal baxul ay am naño xamni sheytane ak sen bakkan len gëna def xarit ci yalla mi len bind motax mu ne wala tuti minhumma khasman wala hakaman bu ñak fayda mu bay top kenn ci ñom ñar mo xam ci xolo la wala ci atté bu ci top kenn ndax fa anta yow ta'arifu ya gëna xam taydal khasmi pexem xolo wal hakam ya atté leg leg bakkan bi ñew di xolo ak yow sheytane taxaw ne daf leen di atté bu deglu ki xolo ak yow bu deglu itam ki atté ndax kat borom ciq day moytu ndiko borom batu neen te comme yow am nga ciqul iman ak top yalla bu la sa bakkan de xolo ak yow ci ay bëgg bëggam bu ko top yow defal li la war rek bu sheytane ñewé bëgg la andil ay philosophie yo xamné xamulo fu mu joggé yow bu ko déglu ñom ñaan ñepp ndëgg sërax leen lay wutal kon fala tuti' minhumā khasman wala hakaman fa anta ta'rifu kaydal khasm wal hakam muné ah man dal man imam busayri dal ma ngi diglé rek lu bax ma ngi joxe ay conseils yu bax te conseils yi may joxe kat ñeuké wu mako man ci sama bop ba nopi xam nga yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ci mandom nga bu daan war nit ñi daf daan wax ne ma ngi leen di ma ngi denk sama bop di leen denk ragal yalla ak top yalla imam busayri nak neena mom liko jaaxal modi ne ak liko titlo modi mu ngi diglé lu bax te fatte bopam xam nga am nañu yalla wax ci alquran mudi ci fi ne atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum ndax da ngeen di diglé lu bax te fatte sen bop kon nit ki gudi diglé lu bax dafa fek mu warun ci ñeek mom ba nopi motax mu ne kon astaghfirullah ma ngi jéglu yalla min qawlin ci wax jo xamne mang koy wax rek bila amalin te jefewumako man dal laqad nasabtu bihi naslan li zi'uqmi lolou dal mu ngi melni ku fekk jigen ji dul am dom mané dom ji moko jur jigen ju massa am dom mané dom ji moko jur wax bobu ni mu nekké waxi néna ki dura ki fen néna sama wax ji dal lolou la niru ndax diglé lu bax diglé ci ngaay te sanguuma dal lolou jaadul kon ma ngi jéggelu yalla ci lolou ma def mune ndax amartukal khayra yow kat ma ngi lay digal lu bax lakin waye man kat ma tamartu bihi jefewumako wamastaqamtu man kat teguuma ci siratal mustaqim kon fama qawli laka astaqimi ana lan mo waral bok ma taxaw nan la jubal te man jubuma kon bala nga juble yow na nga fexé ba jubba nopi mune kon dal man imam busayri manduma waye lolou waxin la rek mune kat wala tazawwatu ti yobuluma qabla al maut lu ñeek may faatu nafilatan ben dolenti yiw man dal imam busayri ma ñak fayda man dal jemuma fexé ba may wut ay jëf yu rafet ak ndolenti yiw mo xam sarax la wala wax ju bax la wala ngab sama téré di jangi la wala yeneeni mbir yo xamne mu ngi bokku ci denga mam ci baqiyatus salihat pour mu nek ay ndolenti yiw ma denk ko sama bammel ludul ne rek dama tok di yaciara walam usalli man sah imam busiri julli wuma siwa fardhi ludul julli juroom yi ma yalla faratal walam asumi musuma wor itam ludul ramadan di wéru koor wi nga xamanteni mom lama yalla digal man dal sumay julli juroom ak wéru koor dal ci la japp waye taxul wéru wu nek ma cey wor ñetti fan deng wala leg leg ma wor deng bu fekke sha'ban ñewna wala may wor yenen wor yo xamanteni yunus sallallahu alayhi wasallam dal nako wor musuma ko def buma julli suba itam bala ma julli suba duma julli sax ñaari rakka fajari duma def itam shafa ak witar e man dal suma julle ge rek jokna dem sama yoon duma nafile itam lu jitu tisbar duma nafile ginaaw tisbar duma nafile lu jitu takusan man dal lima yalla digal rek ci la yam man dal ma sagan man dal wala tazawwat yobalum
قبل الموت لو نيك ماي فاتو نافلتن بن دولنت يو ولم اصلي من كت جليوما سوى فرضي لودول سماي فرتا ولم اصومي تيتام ووروما لودول سماي فرتا موني كون نك من امام بصيري ظلمت توجنا سنه من يونو كاغا خامني احيا دان دوندل الظلام غوديه الى ان اشتكت جنب توت قدمه نياري تانكاميا لن لا توت الضر اللرف من ورمي بباوتي نوي معنا يونتي صلى الله عليه وسلم موم ميغا خامتيني يالا جيغل نكاي بكار سيدنا محمد ميغا خامتيني li yalla bindi yep mo ci gën mom segam mom la yalla jéggel jox ko ngeenel gum ma sa jox kenn mo noppulul di nafila guddii ba tankam newi rawatina man mi nga xamanteni samay jëf agagul fenn man imam busairi kon nak man dal togná ka nga xamanteni yoonu ka nga xamanteni dan na dundal guddii ba ay tankam newi te modi sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam mune lutax mune togná yoonu ka nga xamne dan na dundal guddii ba tankam newi te liñu gis ci hadith modi yenenbi sallallahu alaihi wasallam dawul nafila ci guddii gi lu upp fukki raka ak ñaar ñu ne waw fukki raka ak ñaar la daan nafila wante saar yamu daan tari nak mo guddu taxaway ya yag waw xam nga ñaari raka yo tari qul wallahu ahad ba na gat waye ñaari raka yo xamanteni dañ ca commencé baqara ba maryam koku guddu na taxaway ba yag na kon yerenbi sallallahu alaihi wasallam fukki raka ak ñaar dan nako nafile guddi waye nak taxaway ya dan na yag lol sax ba lolou mo juron ci mom tank ya newi motax mom yenent bobu lam tashtarit segam mo am farlu gogo rawatina man imam busairi nga gis ni kon imam busairi yalna yalla yok leram wayam danu sina ci sayyiduna muhammad limu don wax yeb def don wiri rek waye ki mo soxla moy sang bu tedd bi tabarakallah mbokki li modi li nga xamanteni gor gi santon nañu ko ñu dor ko insha allah fasiyene nañu ko agale top ko buntu par buntu ba mu jeex kon jeexal nañu buntu bu ñeek bi kon nak duñu def rek mudul yamale fofu waxtan wi mi bayile nak tabarakallah ustaz hasan fall te itam di gërum suñu technicien bu baax bi di thierry wax deug yalla ligéyam rafetna te def nako itam ci xol bu mucc ayib yalla nañu ko yalla fayal yalla yalla barkel itam ligéyam ñuy gërëm itam suñu mbokk mu baax mi di hadi wad tabarakallah kon duñu def rek luddul dello kaddu gi professeur hasan fall wassalamu alaykum wa rahmatullah.

0: wa mbokki noko degando sir cheikh ahmed tidiane ndaw ni seta khairan bokku fita sharran waqta darran li taxta mam tan la nga doy ko mu doyo la lol ci waxtane burdu bi nga xamne li nga ci jaar fi nga ci xoos dal nam xel ne mom day tosso yakaram ci yow ndax la ñepp fa nekkon ko ma shahadi ak imam musa
1: deug la
0: bok fa nek ak imam jom ñay ñepp nek fa njabot gi way yow la tan la mo tan ci yow gis nañu ko yalla la fe ko ci yow kon da bah malik yaa wono digle ti wo xamne lu dekk mu koy wax xamati sax dem du ak dem da nga dund ci xol yi ya nga dund ci xel yi ya nga dund ci xol yep yalla la fay love you ci jak saw ci gamo 97 nga nu bernel ñu and radio yep taxaw ba nga denkané denkané naka don taggo denkané denkané ñu reey adi denkané mbokk gi denkané sam ko nare gi denkané sam dina ji waye denkané sam tariqa bi denkané kilifa ñep nañu nek ben njabut nek ben ñu denk ko kéro ñu fap ko tek ko reep diko deglu nga boole ci ba nga denkané ba nga xet ya ndaw na nga dem ci radio dunya di ban sam radio la ya ko so so ya ko bëgg diko ñaanal na fi ñew fi ci radio bi fi lef buddo kon li nga tamb ci buddo bi ñu lay ñaan yalla nga agal ko jam li moy première phase bu jëk bi ma yaakaar na mat man ñent kasset adi bu ñu topé ci adi ko deglu ni te ñu koy ñaan mu def ko bu ga ak buddu bi agge kasset pre kasset mu gene ko ni ko maam santa dem santa lolu maam da ci bekk ay da tam tiyaba tiyaba nak hadi da ngay def aw yu baye ko fi sa gannaaw wala nga jangal kuy jangale sa gannaaw wala bon nga du nit di jëjë sa gannaaw te kon siap dem nga ba yaangi ci xol yi waye tan sa ndig rek fi dox tay ji la sa doom ji tok def sa def xar ci amati jan ndaw ja sa ndigal la la nga bëggon ci mom te lokal dogal yombal ko mu tok tambali ko tay yalla yalla dimbali ko bu magal ko ci jam si hadi wad
1: dere jeuf professeur hassan ñu lay gëreum jëre sante di gëreum ci xammi ci jëm ni ndaw di ko ñaanal yalla yalla yalla katnal ko yalla yalla degeural xam xamam bi bëgg ci sidina muhammad sallallahu alayhi wasallam lañ ko bëwon rek moom lañ koy tejji moy dama ne ko le ñaara koy tejji lolu taxaw suñu digënt ak suñu wajju di suñu wasila di cheikh abdul aziz ibn cheikh waji malik mu japp moom ci buum ba kër ba mu laqo kon dafa ne buum gogu bu doggee bi ci suñu abdul ci ñun ñi xam na ñu ngeen nekk tey ci kaw suuf la ca téye benn buu bi cheikh nga one ne yow day buu ba xam ne téye nga ko ñu la ñaan yàlla yàlla téyeleel ñu ko buu boobu yaa ngi ko téye ba tey ndax da ko gëj a santaane woon defee nga ko ni kon yàlla yàlla kattanal la ba nga mottalee ko sa sago waaye mottalee ko mu nekk njëriñ ñu jugit ma dëgg la professeur Assane Fall daaw la woon yàlla rek mooy kër yi ci ca jag saaw bi ñu lim léegi ña ko téye woon suñu xel génnoon na ci kenn ku jege su soon rek ci moom amul fa maxtaar kebe ak njabootam yépp xalifa bu tedd bi cheikh sidi abdou aziz ibn cheikh waji malik ñëwaatoon ci jikkoom su jikkoom moo doon dalal xolu julit ñi moo doon indi yaakaar ci xolu julit ñi moom moo doon wax jàmm ngir boole julit ñi ñu nekk benn waaye moo doon ñaan yàlla yàlla indi déggoo ak dëppoo kooku dundam ñëpp moom cheikh sidi abdou aziz ibn cheikh waji malik ci loolu la ko tëral jaar nag ci yoon yi xam ne fa la cheikh waji malik jaaroon doon dox ci la cheikh waji malik doon dox ñu di ñaan yàlla di feddali suñu ñaan yàlla na xippee ci barzaqu sayidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñu di leen gërëm di leen sant présentation bi mouhamadou adi wad àndoon ak professeur Assane Fall ci taxawaayu cheikh ahmed tidiane ndaw asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh
2: en ko faati di ñaanal xalifa mari mi fi

waaw loolu moom moo di taharatul hadath. Bu dee taharatul khabath nag mooy nga fexe ba sajada bi ngay jullee laab sa yaram sobe bu ci taxoon nga fexe ba mu dañ, fexe itam bu mbub mi ngay sol pour julli itam laab. Yooyu nag bu ci manqué ak laab rek sa julli du wér, ndax ki nga xamante ni day julli te mbubam am sobe jullem wérul, ki nga xamante ni day julli te sajada ba muy jullee am sobe kooku itam jullem wérul, ki nga xamante ni itam loxom dafa rëcc dugg ci saw ba lox ba taq te itam demu raxasi ko lu dul mu julle noonu rek, kooku itam jullem du wér. Kon nag pour sa julli wér foog nga am li ñu tuddee taharatul hadath ak taharatul khabas. Waaye nag nit ki lu mu moytandiku rek du ñàkk am ay rëcc-rëcc yoo xamante ni du ko yëpp, waaye rëcc-rëcc yooyu yàlla dimbali nañu ci mbaaxam ak cofeelam ci yonent bi, jox ñu julli goo xamante ni mën na tax rëcc-rëcc yooyu doon am ci yow ci wàllu sobe yàlla jégal la ko. Ñu ne ñaari rakkaala yooyu julli yaa ngi koy julli nag ginnaaw bi nga jullee julli gu yor yor julli la goo xamante ni itam mag ñi dañ koy def, moo di suñ demee ba yor yor jot ñu jóg def seeni naafila. Nee na yaa ngi jàng nag ci ginnaaw bi nga jullee julli gu yor yor yi ba pare, nee na nag ci ngay soog a julli ñaari rakkaa yi. Kon daal yaa ngi koy julli daal côté midi yooyu, waaw bu midi di jot mën ngaa julli ñaari rakkaa yi, fu midi jotee rek mën ngaa julli ñaari rakkaa yi. Benn rakkaa bi yaa ngi ci jàng fatiha benn yoon, jàng ci suratul kawsar mu di inna aataynaka al kawsar fa salli li rabbika wanhar inna shani'aka huwa al abtar. Nga julli nga jàng fatiha ci benn rakkaa bi ak suratul kawsar, nga jàng nag suratul kawsar juróom ñaari yoon. Ci rakkaa ñaareel bi nga jàng ci fatiha benn yoon, jàng ci l'ikhlas mu di qul huwallahu ahad moom nga jàng ko moom juróom ñaari yoon. Neeneen man salla hadihi salat yanwi biha kafarat al bawl ghafara allahu lahu ma asaba badanuhu wa thiyabahu min al bawl. Ñu ne képp koo xamante ni julli nga julli gii nga yéene ci yàlla faral la say sobe yoo xamante ni ci wàllu sawla yu la taqoon, ñu ne bu boobaa yàlla dana la jéggal lépp loo xamante ni taqoon na la ci sa yaram wala mu tax ci sa yére ci loo xamante ni saw la te yëguloo ko woon. Am na julli gu ñuy tuddee salata waja'il adraf wa hiya rak'atani bayna al maghrib wal isha wa yaqra'u al fatihata fi kulli rak'atin marratan wa qul ya ayyuha al kafirun wa idha ja'a an nasrullah wal ikhlas wal mu'awwidhatayn kullu wahidatin marra la yara waja' al adraf. Ñu ne julli gi nga xamante ni moo di jullik mettitu bëñ, maanaam ki nga xamante ni dafa amee mettitu bëñ mu sonal ko lool. Su bëggee tàqalikoog mettitu bëñ yooyu ci kàttanu yàlla ak mbaaxam, dañu bëgg mu julli ñaari rakkaa gannaaw, maanaam ci diggante timis ak gee lay julli ñaari rakkaa yi, ci diggante timis ak gee. Su ko defee mu jàng ci benn premier rakkaa bi fatiha, waaw maanaam day jàng ci rakkaa bu ci nekk daf cay jàng fatiha ak qul ya ayuha al kafirun. Rakkaa bu nekk daf cay jàng fatiha benn yoon, jàng ca qul ya al kafirun, jàng ca ida jaa nasrullahi wal fathu ba mu jeex, jàng qul huwallahu ahad allahu samad ba mu jeex, jàng qul a'udhu bi rabbil falaq min sharri ma khalaq ba mu jeex, mu jàng qul a'udhu bi rabbin nas malikin nas ilahin nas ba mu jeex. Saar bu ci nekk nag mu jàng ko benn yoon. Mu ne daal su fekkente ne def na julli gi yàlla mën na koo defal sutura mettitu bañ dootu ko yab. Mu ne jëlee nañ ci Abi Zar al Ghafari radiallahu anhu annahu ishtaka ilayhi waja al adras fa allamahu alayhi salatu wasalam hadihi salat qala salliha kulla layla fa innaka la tashtaki ba'daha waja al adras qala abu zar fa sallaytuha fa mashtakaytu ba'daha. Jële nañ ci abu zar al ghafari mu wax ne man di dama amoon bëñ rek bu may daaneel di ma sonnal. Nee na mu ñëw ci yonent bi tawat ko ne ko man daal dama am rek mettitu bëñ bu may sonnal. Nee na nag bi ma ko waxee yonent bi nee na daf ma jàngal nag julli gi, mooy julli gi ñu wax léegi, te moo di ñaari rakka yoo xamante ni yaa ngi koy julli ci diggante timis ak gee
raka bu ci nek nga jang ci fatiha ben yon qul wallahu ahad ben yon no qul wallahu ahad ben yon jang ci itam fatiha ben yon jang ci qul ya ayyuhal kafirun ben yon jang ci iza jaa an-nasrullahi ben yon jang ci l-ikhlas mudi qul wallahu ahad ben yon jang ci qul a'udhu bil falaq qul a'udhu bin nas ben yon neena bama ko sante bama def ko neena mujuna nak yegatuma dara ci metti fu beñ koku Abu Dharr al-Ghaffari mom moko netti jeli ko ci sang bi sallallahu alayhi wa sallam amna itam julli guñu tuddé salatun 'inda nuzul al-matar julli go xamanteni dang koy julli bu fekkanteni mo ngi taw ñu ne julli gogu ñaari rakala e ñu ne jeli nañ ci yonenti bi sallallahu alayhi wa sallam wax ne من رأى المطر فصلى عند ذلك ركعتان بحسن ركوع وسجود وخشوع أعطاه الله تعالى بكل قطرة عشرة حسنات وبكل ورقة أنبتها الله تعالى من ذلك المطر عشرة حسنات من ينتبه صلى الله عليه وسلم وخنا نكيبك وخمنتني دنجا جستو بدي واجه لأننا دم جولي نياري ركع mu fekkante ni waxtu wu dagana nafila la nga julli ñaari rakka bi taw bi di wacc neena nga def ko nak rafetal ruko ya lol rafetal itam sujud ya ndax bëgguñu nga pamte ko ndax amna ño xamanteni suñu dey julli dañuy melni kuy ciof ganaal guy ciof waaw ruko ya sujud ya yépp danaka dal dañ koy patamé te itam nit ñi war nañu baye xel ci ne julli dafa am ay farata farata yoyu bu manke ci julli gi dotul bax te ku ne gis na ne ruko seug ci ruko farata la sigi ci ruko farata la gis na ne itam sujud farata la seug ci sujud farata la sigi ci sujud farata la yoyu itam leg nga gis rek ño xamanteni dañuy saggan lol ba buñu ruko ayé duñu am sax jotu sigi fofu lañuy jaaré daldi wéy rek dem sujudi da nga gis itam ño xamanteni sigi ci sujud bi danaka duñu sigi ba tok dañuy tek seen je rek sigi tegat lolou ku koy def yaangi julli mais sa julli goku yang koy yak ndax amul yalla du ko nangu ndax farata yi ñom matul mun na kep ko xamanteni julli nga julli gi rafetal rukuya rafet sujud ya neena itam toroxlu ci biir julli ga mune yalla dana la may ci tokki ndox yoy nga xamanteni mu ngi wadde ci tawbi ben tok ndox bu nek yalla dana ko multiplier def ko fukki rafet neena bepp ñax wala bepp xop bo xamanteni rek taw bobu saxal nako ci katanu yalla neena xop bobu itam yalla dana lako multiplier defal lako fukki rafet lolu itam mu delu itam ci yermande yalla ak ciofelam ci yenente bi sallallahu alaihi wasallam mune itam benen julle ngi ni pour ki nga xamanteni dafa bëgg tukki mune bokku na ci tegginu tukki bokku na ci discipline tukki nit ki bala tukki dadi listikhar tukkem waaw nga listikhar sa tukki bala ngay genn te nang koy defé nak modi da ngay julli ñenti raka yi ngay julli neena dang koy jang fatihatul kitab modi alhamdulillahi rabbil alamin ba mu jeex nga jang ci itam qul wallahu ahad waaw ci raka bu nek ci ñenti raka yi neena su ko defé nak nga jang allahumma inni ataqarrabu bihinna ilayka fakhlufni bihinna fi ahli wa mali neena ñenti raka yoyu premier raka bi dang ci jang fatiha ak qul wallahu ahad ñaare ru raka nga jang fatiha ak qul wallahu ahad deng ñettelu raka bi nga jang fatiha qul wallahu ahad ñentelu raka bi nga jang fatiha qul wallahu ahad neena bu fekente ne julli nga ko nak beusselmal neena nga ñaan nak ñaan gi nga wax ni allahumma inni ataqarrabu bihinna ilayka fakhlufni bihinna fi ahli wa mali su ko defé nak bo génné yalla dana la wootu ci sa njabot wootu la ci sa alal dara du ci yakko amna ci julli gi ci benen julli bu ñi wax itam salata qada'id dayn manam julli go xamanteni nit ki daf koy def pour yalla mën ko fayal ay borom yi nga xamanteni teñako tecc pour mu fay ko mu nekk itam julli go xamanteni wax na ne dal ñenti raka lay doon raka bu ñëk bi yaang ci jang fatiha ak qul a'udhu bi rabbil falaq mais yaang koy jang qul a'udhu bi rabbil falaq bi yaang koy jang fukki yoon
raka ñaare bi yang ci jang fatiha ben yoon jang qul ya ayyul kafirun fuk yoon neena bo pare nak ci ñaari rakaay yu ñeeki neena da ngay tok ginaaw bi nga selmale nga daldi jang ñaan gi te modi nga wax subhanallahil abadiyil abad alwahidil ahad subhanallahil fardis samad alladhi rafa'a as-samawati bighayri 'amad al-munfarid bi bila sahibatin wala walad suko defé nak nga jop bo noppé ci ñaan gogu bo yéné fofu nga jop nak julli wat yenen ñaari rakaay yi def ñaar rakaay yi ci boku dey julli ben rakaay bi yang ci jang fatiha ben yoon jang ci alhaakumut takathur ñett yoon jang ci itam wal 'asr innal insana lafi khusr ñett yoon jang itam iza zulzilatil ardu zilzalaha ñett yoon jang l'ikhlas mudi qul wallahu ahad ñett yoon suko defé nak bo paré nak ci sa julli néna nga daldi sujjot nak gannaaw ba nga selmalé nga daldi sujjot wa bo selmalé nga sujjot waye nak ci bir sujjot bi dang ci wax ñaan gi waye ñaan gi yang koy wax jang ko dang ko jabutu jurom ñaar yoon manam jurom ñaar yoon ngay jang ñaan gi nak modi li da nga nan allahumma inni as'aluka at-taysira fi kulli 'asirin fa inna at-taysira fi kulli 'asirin 'alayka sahlun yasir suko defé nga daldi tok so togué nak nga daldi sigi tok ci sujjot bi daldi jang ñaan gi mala bëgg wax nga jang ko mom fukk yoon te modi فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم ني كيب كو خامتيني جانغا نيانغي مانام ديف nga julli gi ni ñuko santane ñu ne yalla dana la fayal say bor wa bor yi nga xamanteni mu ngi yang ko gaddu won ci sa loss te mën loko fay yalla dana la ko fayal mbokki mu melni julli yi ñu fi lim yeb julli yu am solo la yo xamanteni jullit yi mën nañ ko jeriñu te itam jullit do xet benn yiw lu yiw tuti dana fexé rek ba for ko duggal ko ci mbusam waaw jullit mom toujours dañ ko wara fekk muy xënte wo ñaar yi dirhamun lil ma'ash wa zadun lil ma'ad deureum bo xamanteni mu ngui wut pour jox ko njabotam fegu ci itam protège ci dignitém ak ñew bo xamanteni mu ngui wut pour denk ko bamélam tabarakallah waxtu ñu dafa jeex

dina yu lix lañ leen di dëkkal ndax muñ goo xamante ni saxowoon nañ ko foofu ci àdduna di topp seen boroom te ñi leen wëroon pour découragé leen di leen gëmloo àdduna ak caaxaan gestu wuñ leen ludul seen yitte dafa nekk ci topp seen boroom ñu topp ko ba génn àdduna. Yàlla nee na ñooñu de danañu dajeeg danañu rombanteeg malaaka yi ci biir àjjana. Nee na malaaka yi nag di leen nuyu naan leen asalaamualeykum, yéen de marhaban bikum, dal leen jàmm, fii de seen kër la taraanga yi fi nekk yéen a ko moom. Yàlla nag nee na àjjana jooju nee na moo di nag kër gu neex ga, moo di kër gu dal ga, moo di kër gu tey ga, waaye nag kër googu borom jikko yu rafet yi rek ñoom ñoo koy dëkkee. Mu mel ni li ñu soxla woon ci comportement yooyu ci suñu waxtaanu tey moo di wallazina yabituuna li rabbihim sujjadan wa qiyama, moo di gaa ñi nga xamante ni dañuy fanaan di jaamu seen boroom di naafila ngir am ci daraja yu kawe yooyu nga xamante ni yàlla dencal na ko jaamam yi. Suñu demee ci suratu sajda gis nañu itam yàlla di tagg ñi nga xamante ni dañuy bàyyi ba guddi gi xaaj ñu jóg di def seen i nawaafil. Mu wax ne tatajaafa junubuhum anil madaji'i yad'una rabbahum xawfan wa tamaan wa mima razaqnahum yunfiquun. Mu mel ni koon yàlla daal yàgg naa ñaaxaate ci nit ñi di def ay nawaafil ngir itam seen daraja ak seen i maqaama mën a yokku. loolu tax na itam am na ay naafila yoo xamante ni nit ki war na koy def ci bis yi di ko def itam ci guddi yi. naafila yooyu nag moom leen leen indil tey. ñu wax ne guddi dimanche am nay naafila boppam, guddi altine am nay naafila boppam, guddi talaata am na naafilay boppam, guddi àllarba am na naafila boppam, guddi alxames am na naafila boppam, guddi aljumma am na naafilay boppam, guddi samedi itam am nay naafila boppam, guddi gi am nay naafila, bëccëg itam am na ay naafila. yooyu nag lañ leen indil tey. mu ne bu fekkente ni guddi dimanche la, ñu ne naafilaam ñeenti rakka la, wa amma salaatu laylatil ahad fa arbaun. mu ne ndax ruwi an anas radiallahu anhu qaal qaala rasulullahi sala allahu alayhi wa sallam man salla laylata al ahad arbaa rakaatin yaqra'u fi kulli rakaatin bi fatixati alkitaab wa qul huwa allahu ahad salaata marat fa ida faraga min salaatihi yastagfirullaha sabcina marra yabcasu allahu taala ilayhi alfa malakin yadcuuna lahu wa yastagfiruuna lah ila yowmi yunfaq fi suuf wa yuktabu lahu ajra shahidin wa tumxa zunubuhu canhu walaw kaana bicadadi nujuumi samaa wa zabadi lbaxr. ñu ne jële nañ ci anas ibnu malik radiallahu anhu mu ne yonent bi sala allahu alayhi wa sallam wax na ne képp koo xamante ni julli nga ci guddi dimanche julli nga ñeenti rakka, rakka bu nekk nga jàng ca fatiha ak qul huwa allahu ahad ñetti yoon daal di sëlmal. rakka bu nekk nga jàng ca fatiha benn yoon, jàng ci qul huwa allahu ahad ñetti yoon. su ñeenti rakka yi matee nga sëlmal ni comme julli guddi la nag. lu ñu wax moo di naafila guddi par ñaari rakka ngay julli. bu fekkente ni naafila bëccëg la mën nga ko def ñeent, waaye bu dee guddi gi la te itam wax nañ ne ñeenti rakka nga ci war a naafila, kon da ngay naafila ñaari rakka sëlmal, naafilaat yeneen ñaari rakka sëlmal. kon rakka bu ci nekk bëgg neen nga jàng ci fatiha ak qul huwa allahu ahad ñetti yoon. soo sëlmalee nag bëgg nanu nga def juróom-ñaar fukki astaghfirullah, nga def astaghfirullah 70 fois mu di juróom-ñaar fukk. nee na soo defee juróom-ñaar fukk ci astaghfirullah nee na soo noppee nag yool bi moo di yàlla dana yebal ci yow lu tolloo gënni malaaka yoo xamante ni dañu lay ñaanal. waaw dañuy boof rek toog di la ñaanal yàlla pour yàlla yokk sa maqaama
yalla itam djegal la say bakka neena itam dañu lay djegulul neena ci bis bobu nga defé nafila bi baba buftu ba di wal neena malaika yi bis bu nek ñu lay djegulul yalla dila ñaanal itam yalla neena itam dañu la bindal yoolu ku don xari ci yoonu yalla ba faatu ci dañu ay faase itam say bakkar dang ci jottona def neena lu bakkar ye bari bari nak donte tol na ne sax bidi wu asaman yi wala dusu geejgi kon nafila bobu nafila bu am solo la ñu ne kep ko xamanteni guddig dimanche nafila nga ñent rakka yoy rakka bu ci nek nga jang ci fatiha ak ñetti qul wallahu ahad neena yool bi la la yalla di defal ñu ne itam budé ci beccëg ga nak neena ñent rakka ba tay nga ci nafila mu ne ndax jele ni ci abi hurayra radhiyallahu anhu mu ne ñent rakka nga wara nafila teraka bu ci nek yang ci jang fatiha ben yon ak amana rasul ba ca genu baqara suratul baqara so demé ci fin ba amana rasul ba ca suuf waaw mom ngay jang ginnaw fatiha ci raka bu nek neena bo paré nak bo selmalé nak ci ñenti raka yoyu neena bëgg ne nak nga jang fukki qul wallahu ahad ak ben do pare nga teje ko salatu ala nabi lolou moy nafila guddik dimanche ak beccëg ba sudé guddik altiné nenen nafila mom ñaari rakala budé guddigi ñaari rakala ñu jël ñen ci abi umamata radiyallahu anhu mu ne rakka bu nek yang cey jang fatihatul kitab ben yon te modi alhamdulillahi rabbil alamin ba mu jeex nga jang ayatul kursi fukk ak juroom jang al-ikhlas ben yon jang qul a'udhu birabbil falaq ben yon jang qul a'udhu birabbin nas ben yon neena yoolu julli gi nak neenen kenn mënu ko tak amul frontière waaw amul ben nit bu la mëna wax ne la fay bi la ci yalla fay ni la tollu xamuñu ko ndax bari ku mu bari su fekkante ne def nga nafila bi ñu diglé ci guddig altiné ñu né budé ci bëccëgu altiné ba nak bëgg nañu itam nga nafilé ci ñaari rakka mu né lool nak ñu ko jëlé ci Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu né na rakka bu nek nak ci nafilé bëccëgu altiné né na Fatiha la ñu bëgg nga jang ko ci ak ayatul kursi ak al-ikhlas ak qul a'udhu bil falaq ak qul a'udhu rabbin nas bu ci nek rek ben nga koy jang né na bo selmalé nak neena nga djeggulu sa borom nga wax astaghfirullah fukki yon astaghfirullah ba ma fuk su ko defé nak nga julli ci yonent bi itam fukki yon allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim nga def ko fukki yon neena soko defé nak yalla dana la djegal sa bakkar yépp

هو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير يعني nga wax ko nak 70 fois lolou modi jullik goudi talata mune bu fekenteene nak beccëg bala mune beccëgu talata neneen bëgg nañ nga nafilé ci fukki rakka mune lolou nak ñu ko jëlé ci serigne bu ñi wax anas an anas radiyallahu anhu mune su jant bi démé nak ba yëkëtiku manam ci digënté mi di japp inéer yoy ci ngui koy jullé néna yaangi jang nak ci rakka bu nekk yaangi cey jang fatiha ak ayatul kursi jang cey itam l'ikhlas ñett yoon manam fatiha nga ci jang ben yoon ayatul kursi ben yoon l'ikhlas ñett yoon bu fukki rakka yi mat waaw ngay julli rakka bu ci nekk ci fukki rakka yi dang cey jang fatiha ben yoon ayatul kursi ben yoon l'ikhlas nga jang ko ñett yoon koku itam yool bi nga ci am ken xamul nu mu toll kon lolu modi nafile guddik talata ak beccëg ba sidi guddik allarba la guddik allarba mom itam am na nafile bu ñu santane pour ñu def ko ci ñu ne nafile ba nak ñent rakka lay nekk ñu ne jël neen ci Anas ibn Malik radiyallahu anhu mu wax ne jullik allarba ñent rakka la mu ne rakka bu nekk nak yang cey jang fatiha ben yoon l'ikhlas mu di qul huwallahu ahad nga jang ko ci ñeen fukki yoon ak ben waaw nga jang ko ñeen fukki yoon ak ben muy 41 qul huwallahu ahad mom ngay jang ci gannaaw fatiha ci ñent rakka yoy mu ne bo selmale itam nga def astaghfirullah nga def ko 70 fois nga def astaghfirullah 70 fois muy juroom ñaar fukki yoon astaghfirullah lolou modi nafile guddik allarba su fekke beccëg bala nak mune naf rakka ya nga wara julli ci beccëgu talat allarba neena fukki rakka la ak ñaar neena itam da ngay dem ba bu beccëg bi yëkëtiko manam ci digënté midi 1 heure japp 1 heure côté yoy nga koy julli mune ndax jëlé nañ ci Muaz ibn Jabal radiyallahu anhu mune nafile bi dal fukki rakka la ak ñaar neena te yang cey jang ummul qur'an mudi fatiha di alhamdulillahi rabbil alamin mom nga ci jang ci rakka bu nek jang ci itam ayatul kursi ben yon jang ci l'ikhlas ñett yon jang ci itam al mu'awwidhatayn mudi qul a'udhu bi rabbil falaq ak qul a'udhu bi rabbin nas bu ci nek nga jang ko ben yon jang qul a'udhu bi rabbil falaq ben yon jang qul a'udhu bi rabbin nas ben yon waaw kon fatiha nga ci tari ben yon ayatul kursi ben yon l'ikhlas ñett yon te modi qul huwallahu ahad qul a'udhu bi rabbil falaq ben yon qul a'udhu bi rabbin nas ben yon kon lol modi julik beccegu allarba mu melni kon bobu itam nafila la go xamanteni la ca nek ci ngeenel ken xamul namu toll buñ joge ci nafila guddik allarba ak beccëg ba neena dañu ñew ci nafila guddi al khamis ak beccëg ba ñu ne wa amma salatu laylati al khamis fa thaman manam nafila guddi al khamis neena juroom ñetti rakka lay nek juroom ñetti rakka le nit ki di nafila ci guddi al khamis mu ne lolu itam ñu ko solo jele ko ci Anas ibn Malik radiyallahu anhu mune rakka bu nek neena dang ci jang fatihatul kitab mudi alhamdulillahi rabbil alamin jang ci itam l'ikhlas mudi qul huwallahu ahad fukki yoon waaw ci juroom ñetti rakka yi neena bo selmale nak nga wax li la ilaha illallah alhaqul mubin mom ngay wax nga wax ko 100 fois manam temer yoon waaw bo selmale ci juroom ñetti rakka yoy nga xamantene rakka bu ci nek yang cey jang fatiha ben yoon l'ikhlas ngay jang ko fukki yoon neena so selmane nak ci julli ga bëgg ne nga zikr tour wi bat bi te modi la ilaha illallah alhaq

ndax aduna bi da nga désister dara sax bëgg ko def ka ci joge ci Allah ba fexé ba génné la ci duggal la ci lenen waye rek su la Yalla dimbulé nga am xolu muñ ci moy lolu mën nga ci échapper mu melni nak entibi sallallahu alaihi wasallam Yalla dañul diko jubanti di xol ay mbirum diko nemeku ba sa su nek muy waxtan ak mom ndax dafa nek nit ko xamanteni du nit ordinaire ndax moy modelu julit ni ñepp ci mom len wara xol motax Yalla wax ak mom neko amna ci yonenti ño xamanteni gërem na len ndax dañu muñ mune nak kon nga jël sa bëtt tek ko ci ñoña mune ko wasbir kama sabara ulul azm min ar-rusul ulul azm min ar-rusul nak bo deme ci aya ba shar'a lakum min ad-din ma wassa bihi nuhan walladhi awhayna ilayka wama wassayna bihi ibrahima wa musa wa isa bo deme ci aya bobu da nga gis ne ñoñu ñodi ulul azm te modi yonentibi sallallahu alayhi wasallam ci ulul azm la bok yonenti yalla nuh ci ulul azm la bok yonenti yalla ibrahim ci ulul azm la bok yonenti yalla musa ci ulul azm la bok yonenti yalla isa ci ulul azm la bok ñi ñoy juroomi yonenti nga xamanteni yonenti yeb ñom ñoy ci gën waye nak yonenti yeb nak juroomi yonenti yeb muhammad mo ci gën kon nga xamne kon muhammad mo gën ci yonenti waye yonenti itam juroomi ñom ñoy ci gën li tax nak ñu gën ci moy fañu ag ci muñ ken agu fa ci yonenti ba tax na kon segam yonenti bi la yalla digal pour mu muñ rawatina ñun ñi nga xamanteni suñu jëf agagul fenn te itam mu melni bo tudde muñ da nga tuddu luñu tudde ash-shukr bo ne as-sabr fokk rek nga ne ash-shukr manam muñ fokk mu and ak sant ndax cëntu gi ngay defal sa borom sant ko ci xéewal yim la defal moy tax bu la tege nattu ba nga mën ko muñ waye ku santul boromam su la tege nattu itam do ko mëna muñ mom la way tek wax ne wa aqrabu siratir rahim shukru ibadihi ala an-na'im law alima an-nasu bima fi ash-shukri lakana malja'an lahum fi ad-dahr mune yoon wi gëna mëna jéggéñal nit ki ci mu ag ci boromam modi mu saxo sant yalla mune bu nit ñi xamone li nekk ci sant yalla mune kon sant yalla dana nekk seen wëru way ba kérok aduna bi di tukki kon nga xamne sant yalla lu am solo la waye nak ñune as-sabir afdal min ash-shakir ñune ki muñ mo upp ay ngeenel ki sant yalla ñune ndax muñ mo upp grat ñune lutax ñune li anna ash-shakir ma'a al-mazid was-sabir ma'a Allah ñune ndax ki sant yalla koku dafa sakku ndolent ndax yalla mo wax ci al-qur'an ne la in shakartum la azidannakum su ngeen ma santé ma doli len kon ki sant yalla dafa melni dafa xamem pour yalla doliko waye ki muñ nak mom waxo ben lent dafa muñ rek ngir yalla motax ñoñu nak ñu upp martaba wala upp grat ndax yalla waxna ci alquran inna allaha ma'a as-sabirin manam yalla mu ngi andak way muñ te itam dañu wax ne yalla su bëgge nit ki rek nattuko yalla su bëgge nit ki nattuko inna allaha idha ahabba 'abdan ibtalahu wa iza btalahu sabara ina yalla bu beugé nit ki bu beugé jaamam dana ko nattu te bu ko natto itam jaamam bobu dana muy ñune ci walu hikaya fa amone ben jigen bo xamanteni dafa am jëkër ji liggéey nak ba mu wacce sonn lool ci liggéey ba mu ñëwé yalla dogal mu ñëw daldi wax soxnaam si neko dama bëgg nga may ma ndox ma naan soxna si daldi dem ci ndaala diko may ndox mu naan waye ni mu tuddé ni ci lal bi rek far ciono bek noflay bi japp ko ak peex mi mu daldi nelaw
bi mu nelawé soxna ci ñew ak pot bi comme mag ña dañ leena yaron ci walu sey de dafa melni dañuy jaamu seen jëkkeer lolu taxoon itam ndaw sa amon warma lol ci jëkkeer ji